0: 5 su ga cinta sun da 4.6 karfe 8 ga maimaitawar shirin yau da gobe.
1: Gidan Radio Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau,
2: hukumar taimakekeniyar lafiya ta jiha ta kaddamar da kundin aiki na shekara 5 tare da alkawarin cigaba da inganta bangaren lafiya don amfanin al'umma.
3: Ya tattabo yanda ita hukumar za ta dinga shigo da sabbin enrollment.
1: A wani mataki na inganta aiki, hukumar gidan Radio Bauchi ta shirya bita na yini 3 ga ma'aikatar ta.
4: Bukatu da yawa kamu, bukatun ko shine kullum rika gamsar da su, to ya za mu yi mu gamsar da su, dole sai ana ƙara ilimi.
2: Nan gaba kaɗan mata za su fara amfana kai tsaye da tallafin gwamnatin tarayya. Hakan na zuwa ne bayan da kungiyar gwamnoni ta nuna bukatar shirin ya shafi rayuwar kowa.
5: Nigerian Communist Forum suka ce in an bar national shi kaɗai, matan da suke karuta ba su ci moriyar policing ba.
1: Waɗannan da wasu ƙarin rahotanni na tafi a cikin shirin na yau da gobe tare da ni Umar Nasir Maɗaci
2: da Zahrawa Adam Umar. Sai a dakance mu.

0: da suke bi na sanin abin da ya kamata su yi
1: wannan strategic plan na shekara biyar da shi Bashma ta yi producing ana shaida ma duniya cewa yanzu akwai wannan document din kuma da shi ne zai zama abin da za a yi aiki da shi na har wajen shekara biyar ana gabatar da ayyukansa so duk abin da tsare-tsare ne na aiki na shekara biyar a cikin wannan littafi kuma littafi ne da aka tsara shi da hikima da kuma an dudduba duk wani tsari da yake kan ita harkar kiwon lafiya da ya shafi health insurance so duk wani abin da zai sa a tabbatar da cewa an samu wannan abu dukkan mutanen Bauchi sun ji daɗi ko kuma sun samu wannan ribar to an tsara abin akan haka kuma ana tabbatar da cewa za a aiwatar da shi wanda duk kowa da kowa zai amfana insha Allah
2: me hakan yake nufi kenan musamman wajen ingantuwar wannan shiri na taimakekeniyar lafiya ga al'ummar jihar Bauchi
1: to wannan yana nufin cewa gwamnatin jihar Bauchi a karkashin jagorancin mai girma gwamna ta tashi hoɓɓasa don tabbatar da cewa dukkan ɗan jihar Bauchi ya samu dama ta samun kiwon lafiya a sauƙaƙe ba tare da wata tsangwama ba wato wata tsangwama shine ko rashin kuɗi ko wani abu makamancin haka tunda an ba da dama da wanda yake da kuɗi da wanda ba shi da kuɗi da mai aiki da marar aiki da nakasassu da kowa yana cikin harkar kuma kaga abu ne da ya shafi kowa da kowa to kuma duk abin da ya shafi jama'a al'umma to gwamnati ta kan yi kokari akai take tabbatar da cewa an tabbatar da abin da ya kamata mutane su samu sauƙi a rayuwarsu
3: mai rukun mukamin shugaban hukumar gudanarwar hukumar Bashma Alhaji Shehu Adamu Glass a bangaren ta gwamnatin jiha ta ce za ta ci gaba da bada dukkanin goyon bayan da ya kamata dangannin wannan hukuma ta cimma nasara hakan kuwa na kunshe ne cikin tattaunawar wakilinmu da kwamishinan lafiya a jiha Dr. Sani Muhammad Dambam a wajen kaddamar da kundin da ya gudana a wannan talata a hotel din Riba H
4: to alhamdulillah muna miƙa godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya bamu damar gudanar da ayyuka waɗanda suke kawo cigaba a jihar Bauchi musamman abin da ya shafi kiwon lafiya kuma muna miƙa godiyar mu ga mai girma gwamnan jihar Bauchi saboda irin tagomashi da yake baiwa fannin kiwon lafiya a wannan jiha kuma ga su wannan ma'aikata wanda suka shirya wannan gagarumin taro domin bayyana tsari da suka yi daga nan zuwa shekara ta 2026 zuwa ta 2030 da kuma bincike da suka gudanar domin gano matsaloli da yadda za a inganta ayyukan ma'aikatar muna musu godiya da jinjinawa bisa ga wannan namijin kokari da suka yi da kuma kokarin da suke yi na ganin cewa kowane mutum a jihar Bauchi ya samu ana samun kulawa daga ma'aikatan lafiya ba tare da ya sha wahalar fitar da kuɗi daga aljihunsa ba
0: kwamishinan lafiya a jiha Dr. Sani Muhammad Dambam ko me wannan kundi ke nufi ga daurewar ayyukan wannan hukuma babban sakataren hukumar Alhaji Ibrahim Iluwaduguri ya yi ƙarin haske
5: shi wannan kundin tsari na aiki wanda muka launching ɗinsa yanzu ya kunshi aikace-aikace da ita wannan ma'aikata za ta yi daga yanzu wannan shekara har zuwa shekara 2030 to Hausawa sun ce idan baka tsara aikinka ba to da wuya ka ga cewa ka samu ci gaba ko nasararsa to shi wannan kundin tsari na aikace-aikace da na gaya maka shi ne wanda muka zauna muka rubuta shi muka kammala shi muka kira ƙwararru suka duba suka tantance suka yi gyara wanda za mu ajiye shi a agency din ana implementing din shi su waɗannan aikace-aikace ana bin su ɗaya bayan ɗaya
2: sun hakan yana nufin wannan kundi da ake kaddamar da shi a tuni ya riga ya fara aiki kenan koko daga yanzu ne da aka kaddamar da shi zai fara aiki
5: daga yanzu ne daga yau inna da aka kaddamar da shi zai fara aiki insha Allah ba wani bata lokaci
2: akwai wasu sabbin sauye-sauye musamman da suka shafi bangaren taimakekeniyar lafiya da wannan shi kungiyoyi da aka rida su domin inganta su
5: eh kwarai akwai ya tabo sashe-sashe da yawa ya tabo sashen marayu sashe na insurance da ake bayarwa wanda su al'umma suke gadanin ma'aikata da su wayansu masu zaman kansu gaba daya ya tattabo su ya tattabo yanda ita hukumar za ta dinga shigo da sabbin enrollment na su marasa lafiya da dasa su da shi duka ta yi tsare-tsare a kai gaba daya yadda zai kasance sun ji daɗin su yadda za su ji daɗi su hulɗa da hukuma ɗin da wannan hukumar taimakekeniya
6: Alhaji Ibrahim Inuwa Duguri kyakkyawan tsari ke haifar da biyan bukata don kuwa kamar yadda ɓangaren lafiya ya samu wannan kula don cimma nasara sauran ɓangarorin ma haka abun yake kuma dama ai masu ajancin magana kan ce da ruwan ciki ake janna rijiya don samun sakamako da ake so da kuma inganta aiki wannan shi ya haifar da ita ma hukumar gidan rediyon Bauchi ke sha'awar shirya taron horaswa na cikin gida ga ma'aikatarta don inganta kwazansu Manajin Darakta na gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira shi ya jagoranci kaddamar da taron a wannan talata ya kuma yi ƙarin haske ga wakilanmu
7: a tsari na aikin gwamnati kullum akwai abin da ake kira training and retraining wato neman ilimi da ƙara ingancin aiki shi ba a ƙare shi kowane lokaci akwai buƙatar a riƙa sabunta shi musamman kuma a wannan zamani da Allah ya kawo mu duniyar yau duniya ce take tafiya da fasaha so kullum abubuwa suna canjawa cikin sauri duk abin da kake duk sana'ar da kake duk tafarkin da ka ɗauka to in ba kana kokarin kai ma kana kokarin mirginawa ka tafi da zamani ba to zamani zai tafi ya barka to wannan shine yasa mu hangen nesa cewa duk da dai ma'aikatan ana kokari muka ce to mu ma mu zo mu shirya taron sanin makama haka na cikin gida wato kasan sha'anin ƙara bitan ƙara ilimi kala-kala ne akwai wanda za a tura mutum ya tafi wasu wurare nemo akwai wanda kuma za a yi shirya shi a cikin gida to cikin gidan sai ka gayyato su mutane daga cikin ku ka samu wanda suka fi ƙwarewa ko suka fi tsufa a aikin sa'annan a ne gayyato wasu daga waje a zo a haɗa hannu sai a yi shi a cikin gida to wannan shine irin zaɓin da muka yi kuma mun duba ma'aikatanmu masu tashi a aikin wanda su suka fi buƙata ba zai yiwu ka ɗauki kowa da kowa ka ce za ka masa wannan irin bita a lokacin guda ba amma sai muka zaɓi su masu tashi da kuma waɗanda muke ga suna da wasu shirye-shirye muhimmai a hannunsu su da muka fara zaɓowa muka yi kuma shirye ne da mun fara shi ba za mu tsaya ba daga lokaci zuwa lokaci za mu ci gaba da yi to a makasudi kenan abubuwan da kuma yau muka fi mai da hankali a kai ɓangarori ne guda uku ɓangaren labarai khususun nemo shi tace shi da kuma rubuta shi da ba da rahoto ɓangare guda kenan sai ɓangaren shirye-shirye inda muka mai da hankali wajen yaya ma ake yin cefane wato cefane wato haɗo kayayyakin da kake buƙata domin ka haɗa shiri za ka nemo hira za ka nemo waƙa za ka nemo tarihi za ka nemo muryoyi da sauransu duk ka zo ka haɗa a markaɗa su su zama abu guda kafin shiri ya zama kammalallen shiri sai na uku ɓangaren gabatarwa waɗanda suke zaune a ɗakinmu na watsa shirye-shirye kenan nan ma akwai irin nasu salo da dabaru da kimiyya da fasaharsa to muka ga cewa kuma akwai kyale-kyale na zamani da yawa zuwa shani aikin rediyo saboda haka muka ce mu zo mu haɗu a cikin gida aibita mu ga me muke da shi me muke yi me muke samarwa sa'annan me za mu iya yi mu ƙara ingantawa ta yaya za mu ƙara sajewa da tafarki na zamani domin mu ma mu yi abin da ya dace din, saboda masu sauraron mu suna da bukatu da yawa akan mu. Bukatun kuma shine kullum mu rika gamsar da su, to ya za mu yi mu gamsar da su? Dole sai ana ƙara ilimi. To waɗannan su ne dai dalilai da kuma irin abubuwan da muka faɗi a wurin, kuma mun ja hankalin su cewa sun nisu sosai su mai da hankali saurari irin abubuwan da za a yi, kuma su zauna zuciya ɗaya, kowa ya bujiro da abubuwan da yake jin shi ma yana da gudunmawa da zai bayar. Wato kamar dai taron na ƙara juna sani, ba wai mutum ɗaya ne ya san komai shi zai zo juya wa mutane ba, a'a kowa zai kawo nashi hasashe da kuma hange din a cikin tsarin ayyukanmu. Sai a tattauna inda ya kamata a gyara sai a gyara, inda ya kamata a ɗauka sai a ɗauka. Wannan su ne irin abubuwan da muka faɗi.
0: Manajan daraktan gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira. Kafar sadarwa dai ita ce tsani tsakanin al'umma da kuma masu riƙe da madafun iko. In aikinsu ya tafi yadda ya kamata, to dukkan ɓangarorin za su kasance cikin walwala ba tare da hantarar juna ba. Saɓanin haka kuma, sai kallon kallo, wannan rawa na kafar sadarwar kuwa kan zo ta kowace fuska, walau abin farin ciki, ɗinuwa ko akasinsu, kamar yadda a wannan rahoto na Abdullahi Muhammad Damba ya taɓa batun naɗin masu gundumomi da a yanzu haka ke kan faruwa a sabbin masarautun jiha, inda a nasa rahoton ya karkata ga yadda al'amarin ya kasance a masarautar Damban.
8: Gwamnan wanda ya samu wakilcin kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai da sadarwa ta jiha, Honorable Usman Shehu, ya hori sabbin masu gundumar da kada su jawo duk wani abin da zai kawo tashin-tashi na tsakanin al'umma, musamman manoma da 'yan uwansu makiyaya.
9: Gwamnati mai girma gwamna ya ce a sanar muku kamar yadda Tunima Sarki ya faɗa, duk wanda aka kama da batun sai da daji ko kuma noman burtali, to ba wai rawaninsa kaɗai za a cire ba, sai ya fuskanci hukunci.
8: Shi kuwa shugaban kalmar hukumar Damban Honorable Illa Isa Lagauda kuma da gun Damban ya ba gwamnan jiha ya yi sakamakon wannan tagomashi da yawa masarautar ta Damban.
10: Yau an ba mu sarkin yanka, an ba mu hakimi, sabbin hakimi guda shida an zo an naɗa da kace mutum 20. Mai gyara gwamnan jihar Bauchi ya gwangwaje mai martaba sarkin Damban da motoci har guda uku na alfarma. An rushe masa gidansa ana mana gini na zamani a fada mai martaba. Ya biyo layin hakimai ya gwangwaje su da motoci na alfarma. A yanzu haka ana gida musu gidaje.
8: Wazirin Damban ko jagaban Misau Dr. Ahmed Umar Abdullahi a matsayin sa shugaban majalisar masarautar Damban bayan ya karɓi wa gwamna ya gargaɗi masu gundumar ne da waɗannan kalaman.
11: Su daga tai da Allah ya ba su wannan matsayi, ina ba su shawara ɗaya biyu uku. Na farko, su zama masu biyayya a gwamnati, su zama masu kiyaye doka da ƙoda.
8: Kasashen masu gunduma ko kuma daga tai da ƙirƙira sun haɗa da Madaki Bamdajale daga Damban, Yarima Ɗorawa Janda daga Rinjar Mai daga Jalam, Yayari daga Yama daga Dagauda, Gargawa Lucanbi Zaure daga Gargawa, sai kuma Birni da Fagam daga Yamai. Sauran sun haɗa da Muzuwa Durwari daga Gurbana, Gare da Yaba daga Garuza, sai kuma Fagaro da Malatun daga Yanda. Abdullahi Muhammad Damban, BRC Bauchi.
0: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
12: Nauyin gwamnati ne tabbatar da jin daɗi da walwalar 'yan ƙasa, don kuwa yadda ita ta zaunar da waɗannan ya samu kansa a marafin iko, har yake da damar jan ragamar lamuran ƙasa. Hanyar saka wannan yarda kuwa shine yin abin da ya kamata, ba sai an tambaya ba. In kuma har sai ya kai ga sai an tambaya, to da zarar an yi kokari ga hukumomin sun ɗauki mataki ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda masu sani kuma, matakan gwamnati uku ne a ƙasar nan: na tarayya, na jihohi, sai kuma na ƙananan hukumomi. Kowanne daga cikin waɗannan na da rawar da zai taka don kyautata rayuwar 'yan ƙasa. Sai dai kawai wanda aikinsa kan shiga ɓangarori uku, wato na tarayya, don ita ce uwa daga sama. Waɗannan ɗin kuma a daidai wannan gaba, a daidai wannan gaba shi ya haifar da tunanin sake fasalin tallafin gwamnati ke shafar mata musamman na karkara, inda aka yi tunanin buɗe abin ya kasance ba a bar wani ɓangare a baya ba. Matakin da ya sanya a kan taro wata ƙwararriya kan inganta rayuwar mata, Dr. Asama'u Liyu, don ta zo jihar Bauchi domin fara gabatar da shirye-shirye cin moriyan shirin karkashin ma'aikatar mata da kula da walwalar yara ta jiha.
13: Mun so ta Bauchi ne domin mu yi hulɗa da mata akan wannan policy da ake so a yi domin ba mata kwarin gwiwa da abin da ya kamata su yi a kan fannin ko noma, fannin kiwo, fannin sana'a na hannu da za a samu su samu kuɗin da za su samu zai su taimaka ma kansu kuma da iyalansu. Domin an riga aka ce in mace da ka samu ka sa har ta samu ilimi ta samu kuɗi hannu aikin hannun da take yi sai iya taimake ta kuma taimake yaranta har da iyalinta. So shi yasa muka zo wannan aikin an fara shi ne daga Abuja da aka fara national policy na women's economic empowerment. Amma Nigerian Governance Forum suka ce in an bari a national shi kaɗai matan da suke karuta ba su ci moriyan policy ba. Shi yasa suka turo ni as a consultant in Zobochi in yi huɗa da mata in tambaye su menene suke so, yaya suke so policy ne ya zama kuma ya zai iya kuma ya amfane su. Zuwa na kenan yanzu ina tambayoyi masu commissiononi su permanent secretaries da dai dukkan mutanen da suke nan a sama aikin gwamnati. So in ji su menene moriyan bakinsu da za su ƙara akan wannan inda za a karfafa mata har su samu hanyar cin gaba. Muna yin haka sannan kuma kafin mu tafi akwai abin da zamu yi wanda muke kira stakeholder consultation. A wannan stakeholder consultation kuma za a kawo mata, amma wannan ba mata kaɗai ba, muna so har da maza masu kula da mata kuma masu karfafa gwiwa ma mata ko yawa magidantan ana kira a turance he for she masu supporting mata wanda za su zo duka mazanna mu yi mu duba wannan al'amuran da kyau menene ya kamata a yi ma mata. In muka hada stakeholder consultation din akwai abin da ake kira focus group discussion. Wannan focus group discussion za a raba mutane ne zuwa gaba-gaba, kowane gaba za a ba su abu ɗaya da za su yi aiki a kai. Kamar a policy din akwai hanyar karfafa lafiyar mata, akwai kuma yadda ake kira agriculture ko shi ne hanyar noma da kiwo. To shi duka za a yi group by group. Akwai kuma entrepreneurship, yadda mata ake duba inda za su yi aiki ko da hannayensu su samu business ba, wai manyan business ba, abubuwa ƙanana da za su fara yawa sana'ar hannu yadda za su fara har su taimaka ma kansu. Cikin wannan policy muna duban pillar guda biyar masu ƙarfi, sannan akwai wani kuma pillar na shida shi ne cross-cutting pillar. A cross-cutting pillar nan shi ne da dukkan wanda yake duba abubuwan da ya shafi mata a kowane fanni, da su ma duka za a haɗa kai sai a yi. In aka yi wannan policy abu ɗaya ne bambanta shi da duka kowane policy shi ne in kaga policy da sai a zanna a Abuja ko a can center a yi ma mata policy sai kuma a kawo ma abin nan jiharsu. Amma yanzu Nigerian Government Forum suka duba suka ce a'a haka ba zai ci gaba ba, mu zo inda matan da kansu za su yi magana, matan da kansu za su duba me yake musu kyau, ba wanda kai daga waje za ka zo ka gaya musu ba.
14: Ƙwararriya kan harkokin inganta rayuwar mata Dr. Asma'u Liyu, kasancewar tawagarta ta zagaya kusan dukkan ma'aikatun da ke da ruwa da tsaki a wannan fuska ya sanya wakilanmu na ɗo muryoyin wasu daga cikin jagorori inda aka zaga.
15: Sunana Talatun Musa, ni ce permanent secretary na Ministry of Women Affairs and Child Development. Mun yi farin ciki da zuwansu saboda mu a matsayin ma'aikatan mata da ƙananan yara dama yana daga cikin shine ginshiƙin aikinmu kyautata rayuwar mata da samar da musu tsaro da kuma kyautata rayuwar ƙananan yara. To wannan abin da aka ɗauko tamkar kawai aiki ne da suke ƙoƙarin su yi taya mu na ma'aikatanmu, don haka muna murartan wannan tsari. Allah kuma ya sa ya zama mai amfani a gare mu duka.
16: Suna Ibrahim Adamu Gambaki, Permanent Secretary, Ministry of Information and Communication. Sun zo a daidai lokacin da ya kamata su zo su, ko mun ji daɗin zuwan su. Kamar dai da sunan Makita ta mai yake yaɗa labarai, to abin da za mu yi kenan, za mu yaɗa labaran har ya shiga karkara da ƙauyuka saboda a wayar da kan mata na karkara. Za mu ci gaba da yayata abubuwa ɗin a kafafen yaɗa labaru da social media da dai sauransu duk inda ya kamata domin ya kai ga mutane iyayenmu da suke karkara. su samu bayani a wayar musu da kai ga inda abin yake.
13: Za su ƙara mana ne akan abinda gwamnatin mu na jihar Bauchi ta yi, kuma idan suka ƙara mana na tabbata shi mai girma gwamna zai ji daɗi, saboda sun ga abinda yayi suka ce bari su sake ƙarawa akan abinda yayi, saboda shine ya riga ya fara.
17: Sunana Saktijani, daraktan mulki da kuma harka na ma'aikata da ma'aikatan kananan hukumomi da masarautu na jihar Bauchi. Wannan ma'aikata dama muna aikin ne a madadin duka kananan hukumomi guda 20 da suke Bauchi. Kuma abinda ke faruwa shine su ma'aikatan mata yawanci sukan je kananan hukumomin nan, suna da wakilansu akan menene bukatun waɗannan mata a kananan hukumomi. To yawanci idan suka tattaro wannan bukatun kuma suka nuna ga ta yadda za a taimaka musu, to idan suka turo aka nemi yaddan mai girma gwamna ko kuma duk wasu abubuwan da ake bukata na kuɗi da wasu kayan aiki domin a inganta wayannan abubuwan, mu kuma sai mu nema sai mu bayar domin aje a yi wannan aikin.
18: Sunana Barista Sabi Gumba, ni ne permanent secretary na wannan ma'aikata, Ministry of Justice. Mu a wannan ma'aikata duk lokacin da ya zama na cewa ita wannan policy din gwamnati ta zo ta karbe ta, an yadda da ita, an amince da ita, to daga nan kuma za mu maida ta ta zama doka, saboda abun a su ya samu bakin da yake bukata.
12: Muryoyin wasu shugabanni kenan daga wasu ma'aikatun jiha, yayin da tawagar daga gwamnatin tarayya ta ziyarci Bauchi don duba yadda aka fadada shirin inganta rayuwar mata,
14: kuma da haka shirin ne zai tsagaita. A madadin ƴan uwa abokan aiki, sai mai kula da shirin Kamaluddin Nuhu-Laila, Zaharawa Adam Umar
12: da Umar Nasir Madaci ke mana fatan alkhairi.

0: nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau
1: muna da bayar da jami'ar rediyon su karin da ake ciki mu jami'ar bidiyo ba za mu shiga zaɓen ƙananan hukumba.
2: Ina sanar da wannan da ake cewa a Bauchi state gaba da mai girma gwamna ya yi ba da dama cewa waɗannan kansiloli ko ciyamomi waɗanda ba su da laifi mai da su su koma lafiya lafiya.
3: Ita jam'iyyar APM jam'iyya ce da take da tsari da shugabanci, kuma shugabanmu a jihar Bauchi mai girma gwamnan jihar Bauchi ne Sanata Bala Abdulkadir Muhammad.
0: Malalla masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannunmu da arzikin sake saduwa. Domin sanin halin da ake ciki kan zaɓukan ƙananan hukumomi na ranar 17 ga watan Agusta, wakilanmu na ci gaba da tuntuɓar shugabannin jam'iyyun siyasa da ake da su a jihar nan don jin shirye-shiryensu na shiga zaɓukan ƙananan hukumomi, wanda shirin siyasa na BRC ya gana da shi na baya-bayan nan ta wayar hannu. Kan wannan maudu'i shine sakataren jam'iyyar PDP na jiha Habu Bakoji Aliyu Babba Misau, inda ya bayyana mana halin da ake ciki kan wannan shirye-shirye na zaɓe da ke tafe.
1: Kuma zaɓe ta jihar Bauchi ta fara sakwace tsohon 2026 na Allah ta mu bayan zaɓen ƙananan hukumomi a jihar Bauchi. Kuma jam'iyyar PDP kamar yadda ta sani muna da alayar da jam'iyyar APM, so karin da ake ciki mu jam'iyyar PDP ba za mu shiga zaɓen ƙananan hukumomi ba. Mun yadda cewa za mu tsaye da yan takara guda da ya cido a kowane ƙaramar hukuma a matsayin jin tiket ɗin mu da APM da PDP. So in Allah ta mu za mu yi sapotin jam'iyyar APM.
4: Akwai sako na gayyata da ita hukumar zaɓe take bayarwa, ta bayar ta a makon da ya gabata. Kun je kun gabatar mata da wannan bukata kenan?
1: Mun zama da haɗi da mu da hukumar zaɓe na jiha tare da muwakili, kuma wannan ba tana shigo tsakanin mu da jam'iyyar APM ba sai mun ga in an zo an gama mu kawo yan takara ba, to a nan ne kuma za mu su jawabi cewa mun ba da mugunni a magoya bayan mu su zaɓi dan takaran jam'iyyar APM a matsayin dan takaran mu ma na bi.
4: Akwai wannan ɗaya ɓangaren kamar suna da niyyar su shiga zaɓe, me za ku ce a wannan ɓangaren?
1: Ba za mu ce komai ba, sabida ya sani mu dai mu ne jam'iyyar APM a jihar Bauchi, kuma mu ne kwaliti da aka zaɓe ba a kwamfani da aka yi a jihar Bauchi. So wannan sai za su yi magana su ne za su yi magana a kan hanta, sannan kuma hukumar zaɓe ta jiha ita take da hurumin fahimtar zuwa ya shugabannin jam'iyyar PDP a jihar Bauchi.
4: Honorable, akwai maganar cigaban na matakin zaɓe na ƙasa, hukumar zaɓe ta ƙasa ta ba su form na zama 'yan takara kuma sun ba su form, ba ka ganin akwai faraka ne a yanzu?
1: Shi ne nake gaya maka, kuma hukumar zaɓe na ƙasa ta ba mu form, kuma hukumar zaɓe ta ƙasa ta ba su form. Hatta shekaran jiya muna kotu a Abuja, so muna tunanin kotu za ta yanke hukunci akan wannan abin da ake damuwa mu a bangaren Abdulrahman da bangaren, sannan za a yi mu bifo
4: wani jihar. Idan na fahimce ka, a halin da ake ciki a yanzu a nan jihar Bauchi, kamar yadda bangaren jam'iyyar ku kuka ce ku ba za ku shiga zaɓe ba, su kuma ɗaya ɓangare suna da damar shiga zaɓe.
1: Ta ce haka, bangaren mu ba za mu shiga zaɓe ba, sabida muna da kyakkyawan alayan da mu da APM a zaɓen ƙananan hukumomi only. Zaɓe na gama gari da za a haɗin Allah kai mu 27 mun shiga, saboda zuwa kafin lokacin insha Allah uba ce Bauchi ta yanke hukunci. Amma wani a matsayin mu na masu bin doka da hoda mun daga kafa, saboda muna da ke kwarces a junanmu, wannan kuma faɗa mu ne na cikin gida wanda in kusa da walwale za mu fahimci zuwa shugabannin jam'iyyar PDP a nan wata.
4: Har yanzu dai tsugura bata ƙare ba cikin jam'iyyar PDP a nan jihar Bauchi kenan, na fahimce ka?
1: A Najeriya ne ba a jihar Bauchi ba, a jihar Bauchi ka ai dai PDP ne kuma, amma a Najeriya dai tsugura tana nan ana yi.
4: menene zaka bayyana wa magoya bayan ku kan wannan shiri na fuskantar zafukan kananan hukumomi a jihar Bauchi?
1: Kira mu ga magoya bayan mu shine su ga umarnin jami'a akan abun da muka tsara. Abun da muka tsara na fusarar da su kuma magoyan su na masu biyayya da shugabanci na tabbatar maka da cewa a shirye suke su bi abun da muka gaya musu.
4: Kasancewa zaben ya kusa kuma ba a gama wannan shari'an ku na kotu ba kuma kun ce kun mara baya wa ɗan jam'iyyar APM, menene kiran daga su magoya bayan ku akan wannan zabe?
1: Mun riga mun gaya musu cewa PDP APM a jihar Bauchi a fuke su, muna nan akan wannan maganan mu na APM insha Allah.
4: Magoya bayan ku na jam'iyyar PDP a daidai wannan lokaci da ake fuskantar zafukan kananan hukumomi, menene kiran ka ko sakon ka ga magoya bayan jam'iyyar PDP?
1: Ina kira gare su su zaɓi dukkan takarar da aka tsaye da shi a jam'iyyar PDP daga matakin kansila zuwa shugaban kamfanin sabili da APM PDP a guda ga jihar Bauchi. Kuma kamar yadda na shafi a maka baya, jam'iyyar APM ta haifu ne daga cikin PDP sanadiyyar ambaruwa da ake yi kuma ba da dama a yadda takardun mu su shiga zaɓe na 2027.
4: Sakataren jam'iyyar PDP na jiha Honorable Bakoji Aliyu Babu ke karin haske kan matsayarsu a zabukan kananan hukumomi da ke tafe. Har yanzu dai muna jam'iyyar ta PDP amma a matakin karamar hukuma, inda daga karamar hukumar Katagum masu ruwa da tsaki na jam'iyyar suka gudanar da wani taro domin bayyana matsayarsu na mara baya wa waɗanda aka zaɓe su a matsayin takarar shugaban karamar hukuma da kansiloli 20 da ke karamar hukumar a ƙarƙashin jam'iyyar APM mai alamar rogo. Wanda ya fara bayyana makasudin taron nasu shine mataimakin shugaban jam'iyyar PDP na jiha Alhaji Falalu Atta Azarai.
2: Wannan ɗaki da muke cikin zuwa wannan ƙarƙashin ya kawo mana kansiloli guda 20, ya kawo mana deputy chairman, ya kawo mana chairman na karamar hukumar Katsina. Muna zama da wannan ɗaki cewa waɗannan mutane sun shekaru biyu cur muna zaune lafiya da su, muna aiki dore gargado da mu da su, sannan muna gode musu da kyakkyawan haɗin kan da suka ba mu a ƙarar Katsina. Sannan muna kare mutane da suka yi haƙuri da su, su ma suka yi haƙuri da mu, muka zauna lafiya domin shi zaman lafiya ya fi zama ɗan sauƙi a ko'ina yake. Ba ka kansilolinmu da cewa na kalamar hukuma na mu godiya Allah saka ba mu kai. Ina sanar da wannan ɗaki cewa a Bauchi State gaba da mai girma gwamna ya yi ba da dama cewa waɗannan kansiloli ko cewamoni waɗanda ba su da laifi ku mai da su su koma lafiya lafiya. Kakaramar hukumar Katago, ina tabbatar muku cewa ba za mu yarda mu raba kawunanmu wasu 'yan adawa su zo su mana zagon ƙasa su kada mu a jam'iyyarmu ta APM ba. Ba za mu bar ɗaki ya tsage wani ya samu ƙofa domin a samu rashin fahimta ba. Wannan ya sa muka tabbatar da kansilolinmu muka ce su dawo su ƙara su samansu ta biyu.
4: Alhaji Falalu Atta Azare. Daga nan ne sai lambar mazaɓar madara Cinade Honorable Dr. Nasiru Ahmad Ala ya yi nasa jawabin, inda ya bayyana muhimmancin wannan taro a gare su.
5: Ina cikin tafiya ne yake a cikin jerin gane ɗan uwa na ƴan majalisa, saboda girman zaman abin na fasila Nasiru Ala na mai faɗayin abin ku, na mai san ku ta yi dona ku gaya min gaskiya ku an fara, na mai san ku iya tunawa kan abin arzikin da muka yi ko kuka yi dalilin muka yi wasu ko muka yi kira ga mutane ku ga idan mu sai ni sha'awa na ga cewa na zo na halarci wannan zama saboda girman sa a abin da muka tunkara a gaban wasu zuwa sake. Hakika wannan zama aka ce min ni na hada shi ko zaki su zo yi girma ba kaɗan ba, amma cikin sunan Allah uwa jam'iyya ta ɗauka kuma ina yin zuwa kuma ya faci albarka. Saboda haka muna godiya a jam'iyya da jagoranci da ta bamu zarafi na gayyatar mamu zo ɗin ba. Allah ubangiji ya saka da alheri bari a kan bayanai da zan yi gaba ya zama mun zan yi ne wasu abubu a matakin shugabanci na abin da kuka aike ni zan yi shi sai kuma ne yi wani kuma abin da idan mu ya gani duk kokarin da muka yi kuma ubangiji Allah ya tabbatar da salewar mai jirga gunna
0: Honorable Dr. Nasiru Ahmad Ala haka shi ma dan takarar kujerar majalisar dokokin jiha na mazabar Azare Madangala Honorable Chiruma Shabiri ya bayyana fatansa
2: kamar yadda shi gaba ya fada to wannan sanadi Allah ya yi kuma mun shi fara kan mulki wannan sanadi yau mataimakin shugaban karamar hukuma zai koma kan kujerar sakin Allah ya a wannan sanadi yau chairman din Yusuf Babu Zaki zai koma kan kujerar sakin Allah ya jagora na makaranta ba kansiloli na naka guda 20 da kujerar su mun zakaya wani 20 da su babu wanda ba ni ne na kaddamar da shi a wurin sa ba to ba ta wannan karan ma ta Allah ya yanzu ni ma na samu shi ga tsari to amma zan yi na su kafin ne ina ba in Allah ya so wannan karan ma za mu kewa mu kaddamar da kansilolin mu guda 20 nema masa ƙuri'ar al'ummar kasar Katagun zaɓe su nema su yi hafi su ga nuna hidima sau ne ya zama shi zai takara takara na ya zai jawabi sani kuma an gani labari ni kuma ɗan almajiri ne kuma wannan shugabannin hidima ne ko babu ɗan marasa na ayyare da madangana
0: mai neman takarar kujerar majalisa na mazabar Azare Madangala Honorable Chiruma Shabiri daga nan ne sai kuma shugaban karamar hukumar Katagun Honorable Yusuf Babu Zaki yi nasa jawabin inda ya fara da taken jam'iyyar ta APM.
5: APM! Alheri! Alheri! Amma ba ranar gudu ce. A wannan lokacin jami'in nan da albarka bisa yanayin dama da ta bamu duk takara a wancan duniyar kuma sifancin Allah da ya dasa bisa sayyare wannan jam'iyya a da har ila yau yanzu mu ne aka zaɓe ba zan shi shugaban kasa ba cigaba da wannan takara. Babu abin da zamu ce a wannan jam'iyya mai albarka sai dai mu gode mata mu cigaba da mata godiya mu cigaba da gaishe da mutum ta ta har zuwa ƙarshen rayuwar mu ba mu koma kwari ta ba. Ina mu koma kwari na halarci da kuma na ba domin duk da da muka samu da gatar da muka yi wallahi ƙarƙashin ta ne kuma ita ce. Ina godiya jagora bisa wannan dama da aka bamu muke takara mu muke nasara a wannan jam'iyya. Dan ya fayi da wani da kuma karo gobe wa shugabannin mu bisa amincin su da su da ni da kansiloli na da bugar da shi na bisa dama da suka bamu da wani da su tuna ba mu manya ta wannan kujera mai albarka mun gode an ya saka da kai.
0: Shugaban karamar hukumar Katagun Honorable Yusuf Babu Zaki a yayin taron su na masu ruwa da tsaki na jam'iyyar PDP a karamar hukumar Katagun daga karamar hukumar Katagun sai kuma shirin namu ya dawo nan karamar hukumar Bauchi inda ake ci gaba da bayyana dacewar Habu Musa Zango da ya fito takarar kujerar shugaban karamar hukumar ta Bauchi karkashin jam'iyyar APM kasancewar irin gudunmawar da yake bayarwa a harkar samar da transformer lokacin da yake babban mai tallafa wa gwamna kan harkokin samar da transformer kan hakan ne yasa wakilan mu tuntubarsa ko yana da masaniya kan wannan kiraye-kiraye da ake masa inda cikin ganawarsa da wannan fili Honorable Musa Ibrahim Zango ya bayyana fatansa na alheri ga masu wannan kiraye-kiraye a gare shi.
3: Na ji dadi, na yi farin ciki da kuma ga ya dace a wannan lokaci da na bada na gudunmawa a game da wannan al'amari da yake kan karo ma yanzu na zaben kananan hukumomi. Lallai ita jam'iyyar APM jam'iyya ce da take da tsari da shugabanci, kuma shugabanmu a jihar Bauchi mai girma gwamnan jihar Bauchi ne Sanata Bala Abdulkadir Muhammad, kauran daular Usmaniya kauran jihar Bauchi. Lallai duk wanda ya dama haka za a sha, kuma ba ma nadama ko taraddadi na binsa a duk yanda ya tsara mu ko ya dora mu a kai. Wannan kujera ta karamar hukumar Bauchi muna da masu ruwa da tsaki a kowace karamar hukuma, muna da wanda suke da hannu a zuwan shugabanni musamman a kananan hukumomi wanda suka jibanci wannan jam'iyya ta mu. Kuma wayannan shugabanni mai girma gwamnan jihar Bauchi ya mika komai gare su, su ne za su zakulo mutanen kirki, su ne za su zakulo mutanen arziki, su ne za su zakulo mutanen da za su zo su bautawa al'umma a kananan hukumomi guda 20. Shi yasa mai girma gwamna ya buƙaci a bashi sunayen mutum uku a kowace karamar hukuma, kuma ya duba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da rabansa sai ya samu. Ina ƙara godiya wa Allah maɗaukakin sarki wanda shi yake ba da mulki a lokacin da ya so, kuma shi yake kwacewa a lokacin da ya so. Ni ina ɗaya daga cikin mutum uku da waɗannan shugabanni nawa dattawa iyayena suka ga ya dace a saka sunana a cikin waɗanda mai girma gwamnan jihar Bauchi da ya zaɓa wanda za su shugabanci ƙaramar hukumar Bauchi. Alhamdulillahi, in na samu kaina ni ne Allah ya baiwa, ni ne zaɓin mai girma gwamna, ni ne zaɓin stakeholders. Abu na farko shi ne ɗa'a, da a samu Musa Zango zan yi ɗa'a ma iyaye, musamman shugabanni na jam'iyya, shugabanni da suka jibanci gwamnatinmu, shugabanni 'yan kasuwa, shugabannin addini, uwa uba kuma sarakunanmu. Domin ƙaramar hukumar Bauchi tana da girman gaske, duk abin da ka sa a gaba in ka tsaya ka yi shawari ka shigo da irin nau'in waɗannan mutanen a cikin shugabancinka, in Allah ya so ya yarda za ka gama lafiya. Akwai damuwoyi da yawa a ƙaramar hukumar Bauchi, duk da mai girma gwamnan jihar Bauchi ya yi iya yinsa, ya kyautata mana, ya rage damuwoyin da yawa, ya iya yinsa, amma shi damuwoyi baya ƙarewa, buƙatu baya ƙarewa. Sai dai amma a mazanninmu na wanda muke cikin ƙaramar hukumar, mu mun san menene ya fi damun mutane a wannan gaba na wannan lokaci. Gaskiya ni a tsarina kuma abinda nake ji ba lallai ba ne wannan abin, kuma zan nemi shawari ne domin ita council ɗin tana da kansuloli da mashawarta wanda suke ciki, ba kawai don an zaɓe ni shugaba kawai duk abinda na yanke hukunci haka zan daura a kai ba, ba haka ba ne. Amma ni a yanzu ina ganin abinda ya kamata mu fuskanta shi ne al'ummarmu suna cikin tsaka mai wuya. Damina ya yi, an koma gona, abubuwa da yawa, talauci ya yi yawa, abubuwa da yawa ba sa tafiya, kasuwancinmu da yawa mutanenmu sun kare, ko kuma mutum zai wuni a shagon ne ba zai yi cinikin, cinikin da zai yi bai samu ribar da zai iya cin abinci da shi ba saboda tsadar rayuwa. So ni gaskiya manufofina a kan al'ummarmu, domin kullum ina zaune ne a cikin mutane, domin na fi shekara huɗu ma ni ko jos ban je ba, ina cikin ƙaramar hukumar Bauchi, ina cikin Bauchi muna tare da yan uwa na talakawa.
4: Hauramu Musa Ibrahim Zango ke bayyana fatansa na alheri ga masu kiransa da ya fito takarar kujerar shugaban ƙaramar hukumar Bauchi a zaben ƙaramar hukumomi da ke tafe a ranar 17 ga watan Agusta. Ba a nan hirar tasu ta tsaya ba, a shirinmu mai zuwa za mu duba in hali ya samu. Don muka riga ɓangaren faɗakar da jama'a mai mulkin siyasar aƙida kuwa
0: a shirinmu na yau za mu kawo muku ci gaban rantawar tantan Bauchi aske kan yadda siyasa irin takida ke neman gushewa a tubar dandalin siyasar kasar nan a ƙarshen doguwar zantawarsa da wakilanmu kuyan balan Bauchi ya nuna rashin jin dadinsa ganin yadda masu rike da madafun iko ke kokarin rusa jam'iyyun adawa wanda a nasa ganin hakan ka iya zama kuma baya a fagen na siyasa
3: irin wannan abu in ba a mai da hankali ba sai ya mai da ma demokradiyyar mu baya wallahi wallahi in ba a mai da hankali ba da irin wannan sai kaga soja sun dawo siyasar Najeriya kuma ba ma son haka ba ma kaunar haka amma shugabanni na sama su hatara a yanda suke yi domin dole ne in kana son demokradiyya a samu hamayya dole ne a samu hamayya kana da karfi kana shugaban kasa kai ne mai mulki kai ne mai mulki me yasa zaka ji tsoron wani dan takara da shi bai da komai bai da madafan mulki bai da jami'an tsaro bai da kowa shi ya fito takara ne kawai me yasa zaka damu da shi me yasa zaka rusa jam'iyyarsa me yasa zaka taba jam'iyyarsa wannan ba daidai bane taba jam'iyyar nan a rurusa a rusa wancan a rusa wancan a rusa wancan don a samu jam'iyya babbar jam'iyya guda daya to in ba a mai da hankali ba sai kawo fitina a ƙasa wanda sojoji su shigo su kwace mulki su ce siyasar ba mu iya ta ba mun taka demokradiyya muna bata ta muna son zuciya ba mu son hamayya kuma saboda haka siyasar ba son ta muke ba muna neman nuna ƙarfin mulki ƙarfin iko to kaga wannan ba daidai bane muna ba da shawara a shugabannin mu su hattara su yi hattara su rungumi jam'iyyarsu su gina ta sosai su aike wa talakawa su ladabi wa talakawa su samu kuri'an ba gaba su daina musguna ƙananan jam'iyyu ko jam'iyyu habayya don wannan ba zai sama mana ɗa mai ido ba ko ba
6: to a nan jihar Bauchi ana fuskantar zaben 2027 akwai 'yan takarkaru da dama da suka fito a jam'iyyar kamata APM akwai ɗan takara akwai PRP akwai APC menene kiran ga su al'umma wanda ya irin mutanen da ya kamata su zaba
3: alhamdulillah ni dan jam'iyya ne ko ba komai zan yi sha'awar jam'iyya ta zan yi magana wa jama'a ne sai in roƙe su in ce to su je su zaɓi jam'iyya ta domin za mu taru mu ba da goyon baya mu dattawa wa ɗan takararmu du da yaro ne amma mun tabbata in mun ba shi goyon baya zai kai labari kuma wataƙila abinda ake tsoro na cewa siyasar yaro wata da ƙarko za a fara da shi ya je canza ra'ayi da sauransu ko ya zo yana ta kama kariya kuma bai mutunta dattawa bai mutunta sarakunanmu bai mutunta malamai bai mutunta sauran manyan jam'iyyar gari to amma in mu dattawa muna tare da shi muna kusa da shi za mu iya kare shi mu tabbatar da cewa ya yi abin da ya kamata kamar ne in kun luka duba lokacin da shugaban ƙasan Canada Trudeau yake mulki yaro zai karami da je Canada na shiga majalisarsu na dubi yadda suke na dubi dattawa sosai masu abin nan kuma suna da hanyoyi da suke kare suke ba da shawara wa yaron shugabansu kuma ya bi hanyoyin da bai kauce ba har aka canje har ya faɗi a zaɓe haka kuma shugaban Faransa Macron idan yanzu yaro ne wata shi ne amma suna da institutions a Faransa wanda suke kewaye da shugaban ƙasa ko ba haka ba wanda suke ba shi shawara da dokokin jam'iyyarsu wanda ba zai iya tsallakawa ba to kaga ta nan shugabancin yaro matashi ɗin bai lalata ƙasa ba bai kawo wani matsala ba domin akwai dattawa a kewaye da shi wanda suke nusar da shi su nuna masa hanyoyi na shugabanci su ce masa kayi kaza kada kayi kaza kayi kaza kada doka ce kada kayi kaza kuma a matsayinsa na shugaban ƙasa bai isa ya Bruce da abubuwan shawarwarin da suke ba shi ba bai isa kuma ya rusa waɗansu dokoki na ƙasar domin ya yi rashin kansa ba to wannan su a ƙasashensu an ci gaba ana da waɗannan structures da suke tabbatar da cewa siyasar matashi ba abin tsoro ba ne ko ba haka ba saboda haka nake ba da shawara mutane su zo su zaɓi jam'iyyar APM su zaɓi jam'iyyar APM a jihar mu ta Bauchi insha Allahu ba za a samu matsala to idan kuma aka koma wani ƙauli in rashin son zuciya wato in dai zan yi magana
7: tsakani da Allah ko ba haka ba to wani bangaren sai ka ce kana ba da shawara al'umma su duba a tsakanin yan takara su yere su sa su akan faifayi su duba wanne ne wane ne fi cancanta to sai su rubuta wanda fi cancanta wannan shi ne shawara ta ƙarshe amma dai ina fata yan takara na a jam'iyyar APM shi zai fi cancanta
8: Sanata Adamu Ibrahim Gumba cikin doguwar zantawarsa da wakilanmu dangane da makomar siyasa a ƙasar nan da ma wasu muhimman bututuwa da suka shafi jam'iyyarsa ta APM daga batun siyasa ja sai kuma shirin namu ya dubi da siyasar ƙasa inda wakilinmu Yahuza Yahaya Doka ya haɗa mana sharhin siyasar ƙasa
9: Ministan ayyukan Najeriya Dami Umahi ya yi watsi da ikirarin Peter Obinna cewa rayuwarsa na iya shiga cikin hatsari kafin babban zaben 2027. Ministan ya kara da cewa ɗan siyasan kuma tsohon gwamnan jiha Anambra zai kasance a raye don tsayawa takara a zaben kuma ya sake shinkaye a zaben na 2027. A cewar jaridar Daily Post ta ce Minista Umahi ya yi magana ne yayin da yake duba ayyukan titunan tarayya da ake gudanarwa a jihar Ebonyi. Binciken ya zo ne kwanaki bayan da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC ya yi zargin cewa gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu na kan hanyar kisa ko shirya hana kashi kafin zaben na 2027. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ne ta tsawaita wa'adin jam'iyyun siyasa na gabatar da sunayen 'yan takararsu na zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na 2027 da kwanaki uku. Hukumar ta INEC ta sanar da cewa wa'adin wanda aka tsaida ranar Asabar a matsayin ranar ƙarshe an tsawaita shi zuwa tsakar dare na ranar Talata 14 ga watan Yuni 2026. Sagin jam'iyyar ADC ta sanar da kammala shigar da sunayen 'yan takararta na zaben shekarar 2027 a tashar INEC. Hakan na zuwa ne yayin da ake ci gaba da zuwa kotu domin shari'a a jam'iyyar tsakanin bangaren Nabiu Bala da David Mark. A cikin sanarwar da Nabiu Bala gombe ya fitar a Facebook a ranar Lahadi 12 ga watan Yuli 2026 ya bayyana cewa an sanya suna 'yan takararsa a hukumance ciki har da ɗan takarar shugaban ƙasa, mataimakin ɗan takarar da 'yan takarar majalisar dokoki. Jigo a jam'iyyar ADC Barista Salamun Dalo ya bayyana cewa yana addu'ar jam'iyyar APC domin ta jawo hankalinsa ya koma cikinta. Ya bayyana haka ne bayan ya yi zargin cewa yanzu APC na bibiyar 'yan adawa da zarar an ba su kuɗi sai a ji sun bar jam'iyya suna cewa ba a yi musu adalci ba. A wata hira da yi da DLC Hausa, tsohon ministan wasanni a gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi zargin cewa an shiga jam'iyyar ADC ana sayin 'yan siyasa da kuɗi domin su sauya sheka. Daga ƙarshe a jihar Gombe kuwa ɗan takarar gwamnan jihar Gombe na jam'iyyar APC a zaben 2027 Dr. Jamilu Isyaku Gwamna ya gana da tsohon sanata Usman Bayero na fada wanda yake ɗan PDP ne. Wannan ziyara ta faru ne a ranar Lahadi 12 ga watan Yulin 2026 inda gwamnan ya samu rakiyar gwamnan jihar ta Gombe Muhammad Inuwa Yahaya, shugaban APC na ƙasa Alhaji Inusa Yakubu. Jamilu Gwamna ya wallafa a Facebook cewa tattaunawar su ta ta'allaka ne kan haɗin kai, mutunta juna da kawo ci gaba a jihar ta Gombe gaba ɗaya.
8: An gaida ɗan mutanen Doka da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar nan da suka ƙunshi siyasar ƙasa. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udumu da na jarabar shirin ke mana fatan alkhairi.

0: Tapas biyar. Ne tapas? Çile biyar.
1: Çile lafiya uwa ciki, ana ukanta lafiyar yara.
0: Za ku iya sauraron shirin ta dandalin Facebook a lafiya uwar ciki biyar su.
2: Shirin lafiya uwar ciki yana inganta lafiyar manya.
1: Shirin yana tattaunawa da likitoci.
3: Mahukunta kiwon lafiya.
4: Ma'aurata.
1: Da dukkan masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya.
5: Lafiya uwar ciki, shirin da ke inganta lafiyar dukkan al'umma.
1: Lafiya uwar ciki.
0: Kada ku manta, lambar sakonni ita ce 0800 85 1 6 65.
6: Burin kowace ƙasa mai alƙibla ta gari shine tabbatar da ƙoshin lafiyar al'ummata. Najeriya cikin ƙasashe masu tasowa ta himmatu wajen ganin an ɓullo da matakai iri-iri a fannin kiwon lafiya. Sakamakon wasu cututtuka da suka addabi wasu ƙasashen duniya ya sanya gwamnatin Amurka bayar da tallafi kan yaki da su. Shi yasa don ƙaddamar da kwamitin da ya ƙunshi dukkan masu ruwa da tsaki daga sassa daban-daban, hukumar daƙile yaɗuwar cututtuka ta ƙasa NCDC bisa tallafin shirin EPIC FHI 360 da haɗin gwiwar hukumar inganta kiwon lafiya matakin farko ta jihar Bauchi suka tattauna da mambobin kwamitin tsawon kwanaki biyu da aka ƙaddamar a jihar ta Bauchi. Da yake ƙaddamar da kwamitin na RCCE a jihar Bauchi a hukumance, shugaban hukumar inganta kiwon lafiya matakin farko ta jihar Dr. Rawar Muhammad ya bayyana yadda tasirin kwamitin zai kasance don daƙile annobar da jihar ke shaidawa.
7: Wato ita wannan kwamiti da aka ƙirƙiro ta yau dama tana nan, amma sai aka gane cewa yanayin da ake wayar da kai wa mutane da kuma yanda ake zuwa wajen ƙasa har ƙasa, wajen sarakunanmu da ainihin garuruwanmu da jama'an da suke san abubuwan da ke faruwa a kansu, ya kamata a ƙara kaimi, a ƙara mutane da za su yi wannan aikin, su tabbatar da duk aboki an duba wannan inda ake da matsala kamar na barkewar annoba, wani ciwo sun je sun duba, ko wani ambaliyar ruwa ko wani abu. To dama ita bankin wakilin duniya wato WHO sun ce hukumar kiwon lafiya na duniya sun sa dama irin wannan aikin tun da yake yana taɓa dabbobin daji wanda kuma dabbobin da suke gida da mutane, sun ce a haɗa wani abu wani health, wato a rika haɗa ayyukan a duba gaba ɗaya kiwon lafiya bai ɗaya, duk wanda suke wannan kiwon lafiya bai ɗaya su zo su haɗu waje ɗaya a yi tunani wani irin harka da a rika yi kowane kwata a duba a gani. To wannan NCDC wato kula mai hukuma mai kula da yaɗuwar cututtuka a nan Najeriya da kuma wani wata ƙungiya FHI 360 suka ce to ai ya kamata a sake ɗaga ita wannan kwamiti ɗin, kuma a kira waɗanda da ba sa ciki. A ga da ba ma kiran malaman addini, da ba ma kiran sarakunan gargajiya, da gidan rediyo mutane ɗaya, gidan rediyo ma ɗaya muke kira, ba ma kiran talabijin, ba ma kiran print, da ba ma kiran sojoji 'yan sanda da kuma civil defense, ba ma kiran mutane da yawa a ciki. To wannan karo sai muka ce tun da yake an ce a yi haɗa wannan kiwon lafiya bai ɗaya, ya kamata mu kira su gaba ɗaya mu tattauna wannan aiki, mu ga mu yi jadawali wato work plan, mu ga me da mu yi a wannan shekarar. Wato cikin Bauchi abin ya ɗaure mana kai, ana samun ɓarkewar cututtuka kaca-kaca a Bauchi. Kaga na farko muna samun ɓarkewar ƙyanda wato measles da kuma agalawa wato diphtheria da lassa wato cutar ɓera da kuma meningitis wato sankarau da kuma amai da gudawa wato cholera, ana yawan samun wannan cutar a cikin garin Bauchi kuma ya mayar mai da mai. A haka din ma muna samun barkewar wato outbreak na kamar circulating virus wato na polio. To wannan ita wannan kungiyar ita ne za ta fito da hanyoyi ta yaya za a tabbatar da waɗanda suka ki yarda da wannan abu, kusa an ga kowa daga kan sun ki karɓa a ji a musu magana, kuma ya za a ci gaba da wayar da kai a gidan rediyo da talabijin da mujallu da poster da za a yi da billboard, a ci gaba da wayar da mutane ya za a yi wannan mangano a wajen addinan mu wato masallacai da coci-coci ya za a yi wannan a ci gaba da wannan ayyukan a cikin community din mu wato da community engagement namu da su sarakuna mu na gargajiya a hada da su in akwai wani yanda za a yi a tabbatar da ba a samu wani waje ya wani hanyar ruwa ya dagale a zuba shara a zo an samu barkewa ko kuma ambaliyar ruwa ba to duk wannan committee is that zuwa ta fit the work plan da ta yi ta duba risk factor wani abu ne wanda yake da hatsari a cikin abubuwan da muke magana duka wani hanya ne da a bi a dagala shi wajen a kusa wata uku wani aiki za a yi a zo a duba bayan wata uku mai akai akai in Allah da ina ji za a samu sauƙi rago
4: amma ta yaya kace ga kaddamar da wannan committee da kai yau zai canja waɗannan ɗabi'u tun da akwai irin committee to amma ta yaya kace ga waɗannan mutane da kuka zaƙulo lalle da aka canja wannan al'amura na ɗabi'u marasa kyau akan
7: ai da muna da wannan committee amma babu sarakunan gargajiya babu malaman addini babu gidan radio ma ɗaya biyu ba ma talabijin to yanzu mun ga cewa kowa ya kamata masu hannu da shuni ba mu sa sojoji ko 'yan sanda ko kuma civil defense ko radio ko GNI malaman addinai ba ma sa su a ciki sosai sai muna yanka mu kawai mun ga an kaga haɗa kai gaba ɗaya ina ko wani damuwa kaga ba a bada shawara masu kyau wanda za a tabbatar da hanyoyin da za a bi a dakilar da wa'annan cututtuka suke wanda suke barkewa ko ina da ina a cikin bauchi yanzu kaga lasa da wato cutar biyarar ya kamata in an fara ruwa ya muna samun sauƙin sa amma wannan karon fa ƙarya ne har yanzu akwai da yawa ko ina yanzu akwai lasa na mu zaka na toro da kirfi mun je gidaje su muna allo muna musu muna ba su magunguna amma abin ya ci yarwa kuma ya kamata a ga mutane cewa bera ba aboki bane to wayannan ainihin mutane ne da suka cikin wannan taron malaman addini ne da na coci-coci wanda suke za su iya magana a masallatai da coci-coci gidan rediyo kuma in ka ga yanzu suna ciki talabijin ma na ciki majallu da kuma takardu wanda print media wato wanda ake rubutawa idan suna ciki in ma za mu yi wani aiki ne za su rage mana kuɗin da za mu yi aikin kaga yanzu an kara community radio su ma da ɗan yawa kaga mun yi magana ma jiya in abinda za mu ba da miliyan ɗaya ne in mun ba da 300 za ta lallaba a yi kuma Allah da kaga za a yi to shi ne amfanin kowa yana ciki kowa kuma ya kawo nashi gudunmawan a tabbatar da ainihin yanayin halayen mu shi ne ke kawo abubuwa ke mana matsala.
4: Me kake tsammani daga wannan committee yanzu da ka kaddamar da su?
7: Da wancan committee bai cika ba yanzu kuma kaga committee ya haɗu. Kowa yana ciki ina ganin Allah da nan da wata uku damu ga canji wani abun da muka kafin kai aure a yi testin HIV ina girgirar ta aboki na buɗe agency aka yi wannan dokar wasu wasu suka ƙara na genotype wato na kamuwa na sickle cell kar a kamu da ita a duba gani da kuma na hepatitis wato cutar hanta da aka yi haka da aka samu an yi wa'azi ma malamai da kuma sarakunan gargajiya da mutanen gari yanzu mutanen gari ma ba sa yarda da kansu ba sai ka gaya musu ba malaman addinin ma ba sai ka gaya musu ba sai an kawo takarda a aure mun je duguri an hana mu aure uku muka je aka yi biyu aka yi ɗaya ba su kawo takarda ba wancan ba za a yi ba a ɗaure ban fitar sun ce wala ba su aure sai an kawo takarda kuma takardan da wajen da ya kamata a kawo ba ka je kai kare a firamare ka kawo wani wanda ba sani ba sai inda aka an yarda da wancan a karɓi takarda. Ga maka sai da aka ba wani sati suka yi wannan gwajin suka dawo wasu sun ji su dawo an sa akwai matsala kenan saboda kila suna da wannan cutar ba su su yi ta sassa su yi wani su aure yayan su yada musu cututtuka so jama'an gari in sun karbi abu wallahi abin ya fi zama dindindin ba sai an gaya mutane me za a yi ba yanzu aka Kano sun fara banna sun bi wacce gwamnati sun bi wacce ya zo sun karbi takardu a jana na yadda muka yi dokoki sun karba sun bi wannan jadawalin suna ce wasu ma sun fara sai an yi amma kuma ba su da zuciya kamar kamar yadda mu muke malaman sarakunan mun ji aure da tsanci ba za a yi ba ina takarda an yi uku ne aka yi ɗaya aka ci ɗaya mai kawo aka ci kuma kwan wajana kuma mu wajana ni kira na ji aure a nan ba zai samu da faru na zo aure na mata na uku a nan bauchi wancan shekara uku da ya wuce mutane da muka ji aure sai muka yi mun san jiran ta abin har na gwada mata har ta gwada mun nata ba mu jiran hepatitis har na gwada mata ta gwada mun ma ba mu yi test ba shi kenan sai muka je muka yi testin HIV kawai da kawo result kuma mun yi dukan bamu da HIV wannan ba matsala malamin ya ce ba zai yi ba ba zai yi ba sai an je an yi hepatitis sai an yi genotype kuma ni ya kawo dokan shi ne ke faɗa idan ka faɗa ba kai ma ka tabbatar da muka gudu muna sa auren muka gudu muka je na an watse sai da shi gari aka zo aka daura auren kuma muna son ga mutane cewa idan mutanen gari da mutane suna cikin kowane doka ne ga masu bin dokan da in ya gagara ma ga civil defense ga ƴan sanda ga sauran su in Allah ya da za a iya takura su a sa mutum doka dai mai barkowa ba yanzu anan boci abin da ke daure mun kai a cikin wata guda ne kawai gwamnati ta gane cewa dole su sa doka a fita ayi shara an bar bin dokoki na addini mutane sai gwamnati su sa dole su tsaya ran asabar na karshen wata su share gidansu kuma ga gawaje ga dotti kowai na mutane ba za su yi ba kuma an ce tsafta nan na zuciya tsafta na muhalli tsafta na jiki tsafta na magana dole magana sai kawo hatsari a gida kawo dotuwa sai kogo ne kuma dole magana so muna godiya ma wayannan wato FHR 360 da kuma wannan committee wanda take dakile yaduwar cututtuka a Najeriya wato NCDC da suke kawo wannan suka tabbatar da su daga wannan committee ta fara wannan aiki da gaske kowa da kowa yana ciki kowa nanu mai shuni ina cikin wannan committee da tabbatar da an rade yaduwar wannan cututtuka da suke faruwa a Bauchi
4: Dr. Rulwan Muhammad shugaban hukumar inganta kiwon lafiya matakin farko ta jihar Bauchi da take jaddada tasirin dorewar aikace-aikacen committee a jihar Bauchi Director Session Kula da Lafiyar Al'umma ta Ma'aikatar Lafiya da Walwalar Al'umma ta Jiha Hajiya Samira Muhammad Abdullahi ta bayyana kwazo da sadaukar da kai a matsayin ginshiƙai don inganta lafiyar al'ummar jiha
8: yawanci dai abubuwa irin haka abin da ke sa ɗaurewar su shine jajircewa na mutanen abin da za mu sakawa ranmu shine a kulle shi partner idan ya zo da wannan FHI 360 ne suka tallafa mana sun zo ne kawai su taimake mu to jajircewar za mu sa shine muka sa mu sa a ranmu cewa wannan aiki wa mutanenmu ne mu kanmu ne to sai mu ga mun kokarta mun tabbatar da cewa ko da ake babu wani tsananin tallafawa daga ɗan abin da ake samu daga wajen gwamnati muna iya mu gudanar da waɗannan ayyuka
4: to menene kiranki game da mambobin waɗannan kwamiti don gudanar da aikin sidirati
8: abin da ya kamata da shi ne a haɗa kai a tafi tare a tsira tare a wannan kwamitin ya kasance akwai ma'aikatan kiwon lafiya akwai jami'an tsaro akwai ma'aikatan gidan rediyo akwai su hukumar ilimi to abin da ya fi shi ne duka a haɗa kai a lokacin da aka ce akwai wani annoba ko wani abubuwa ya zama na cewa duka zantukan da za mu rinka fitarwa zuwa ga al'umma mun fitar da su a ƙarƙashin murya ɗaya zance ne kuma iri ɗaya mu kuma daɗa jajircewar ƙoƙarin ilmantar da al'ummominmu akan abubuwa musamman da suka shafi kiwon lafiya
4: Hajiya Samira Muhammad Abdullahi Daraktan inganta lafiyar al'umma ta jihar Bauchi bisa tsarin kiwon lafiya da ke buƙatar tallafin kowa da kowa shirin epic FHI 360 da ke samun tallafin gwamnatin ƙasar Amurka yana daga cikin masu tallafawa Najeriya kan yaƙi da cututtukan da ake magana a kai jami'in shirin Dr. Awole Kawo ya fayyace manufofin da ya sanya su ke tallafawa 'yan ƙasa kai inganta lafiyarsu ciki har da jihar Bauchi
9: mu a epic muna tallafawa gwamnati ne kamar ita kanta NCDC gwamnati ce ta tarayya a matsayinta na hukuma na tarayya kuma muna taimakawa Bauchi wato gwamnatin Bauchi da duk hukumomin da suka shafi wannan al'amarin wato babban matsalar da yake akwai shine muna da la'akari kuma kusan abin da muka dogara akai shine waɗannan cututtuka da suka raina katanga wato shi sa ake ce musu global health risk wato su ba su da katanga tsallaka suke daga wani gida ko wani gari su shiga wani gari ba ƙaƙƙautawa misali kowa zai iya tuna covid kowa zai iya tuna misali kyanda za ka ga a gida ɗayan yaro ya kamu sai ya fara bazuwa haka zai ta tafiya ya ta tafiya in ba a yi la'akari ba sai ma ya bar local government ya bar ƙauyen ya shiga local government ya bar local government ya je garuruwa daban-daban to su waɗannan cututtuka su ne suke ake kiransu health security ma'ana in ba a daƙale su ba a kula da su ba sai su wuce ta inda za a iya maganinsu kuma su zo su fi ƙarfin kowa da kowa to mu a ganin mu Bauchi tana cikin jihohin da suke tana da muhimmanci kware da gaske a kasar nan a dube makotanta misali ko ta ina gabas da yamma kudu da arewa saboda ka duk wata cuta mai irin wannan kamar nan ya zama wajibi a gare mu mutallafa wannan jiha mu ga mun kawo gaggawa da taimako da zai iya kawo takaita basuwar irin waɗannan cututtuka da ake tsoron su a Bauchi ɗaya daga cikin abin da ya jawo hankalin mu sune kamar misali diphtheria da yara suke fama da shi yana shiga daga wani gida zuwa wani gida misali kyanda mun san da wannan akwai kuma lassa fever wacce yake kowa ya san Bauchi waɗannan cututtuka ne da suke dan tsoratarwa kuma suke bazuwa cikin sauki to shi yasa muke cikin Bauchi kuma muke ganin taimakon mu zai taimaka wa jihar ita ma ta dakilar da waɗannan
10: jihar Bauchi akwai makamancin wannan committee amma dai bai kunshi kowa da kowa ba kun zo domin karfafa shi duk da cewa shirin epic efforts at 360 ana kokawa da cewa nan ba da dadewa ba zai kammala aikin sa watakila a wannan kasa a dan wannan lokaci ya kuke ga wannan committee zai tasiri
9: to alhamdulillah wato na farko dai bari mu fahimci cewa taimakon ma da ita kanta epic fhi take yi hukumar kasar america ce ta bada nata tallafin to koma mai dai za a iya fuskanta ta wannan an dai samu tallafin da zai iya yi kuma mu 'yan kasa mu 'yan gida mu ne muke amfani da wannan tallafi kuma mu yi amfani da shi ba wani bature ba ne izo daga wani waje izo ice a ta maganin kyanda a mu da kanmu ne to bisa wannan tallafi da muke da shi to sai zamanto tallafin yana da takaitaccen lokaci takaitaccen lokacin nan shine za a ce a ga tallafi za a iya baku ku je ku yi aikin gaggawa ku taimaka wa jihar nan ku ga cewa kun dakile za ku iya muka ce za mu iya to saboda haka sai zamanto lokacin da muke da shi takaitacce ne to amma sai muka yi wata dabara sai muka ce to jiha ba so muke ku dogara a kasar waje ba a'a kar a dogara a kasar waje eh mutum ne ya zo gidanka ice da kai a'a ne zan zo in dinga ci da kai shikenan amma zan iya ci da kai kawai na wata biyar in tafiya ta to kaga ai maimakon ya dauki wannan kudi ya zauna ina siyo gurasa da dambun nama da kidishi sai amfani da wannan kudi ya jari kuma ina ci a ciki to kaga ko ka tafi zai ci gaba da amfani da wannan jari da i kafa yana yi to mu manufan mu da muka shigo Bauchi ba kawai zuwa muka yi muna zuba kudi mu ce a'a ai kaza ba a'a jiha muka jawo muka ce to dama can kuna iya kokarin ku to mun zo a wannan tsarin da kuke da shi mu karfafa muku a ci gaba da yi da wannan dan karin taimako ya zama to an karfafa wannan tsarin da kuke da shi da zai iya ci gaba koda ba kowa ku kade ma kuna iya yin kayan ku to haka yanzu ake ciki ba ma fargaba bayan watanni idan mun tafi Bauchi zai daina a saboda jihar ta nuna kishi ta nuna sha'awa kuma ta riga ta fahimci irin wannan taimakon ya tushe wasu kafofi ne da suke bukatar cikin gaggawa a tushe su saboda haka mun tabbatar za su iya ci gaba da abin da muka zo da shi
10: to menene kiran ka ga wannan committee
9: to alhamdulillah wato wannan wata committee ce mai ban sha'awa kusan committee ce da Bahaushe yake cewa da fadaka duk wani wanda yake takamai yana yin wani abu to yana cikin committee din saboda me wato abinda nace kowaye akwai yan sanda akwai aikin yan gayya akwai red cross akwai manoma akwai masunta akwai waye akwai sarakai akwai pastoci akwai malamai duk wani wanda ka sani dan wannan committee ne saboda me saboda ai duk abin ya shafe su saboda haka kira ta kiran da nake da shi shine duk wanda suke cikin wannan committee din wato ba committee ne suke ciki ba wanda yake wakiltar manoma ya san cewa duk abin da zai yi dan uwansa manoma yake karewa in malamin makaranta ne tunda yana cikin committee din nan ya san abin da yake kare lafiyar makarantun jihar sa yake yi so ina kiran duk wanda suke wannan committee din da Allah ya bada gudunmawarsa daidai iya kokarin sa ya kuma tallafa ya kuma gudunmawar sa da kokarin sa mu tabbatar cewa mun ci nasara abin da muke yi
10: Dr. Awala Kawo jami'in shirin epic efforts at 360 da ke dafa wa muradun hukumar hana da dakile yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC idan mun dawo ba an saurari wannan za mu leƙa batun inganta lafiyar 'yan mata
11: mafarikin jihar Bauchi ya tabbata na canji da kuka ta zandariya abinda na zo wanda bai samu ba nake kara himma akan gaskiya adere da kauye da makarkara shine gwamnatin nan abin godiya fadin gwamna ma gunguna sayo najin ya ga jala jiha bai daya taya mukula da iyalanmu ne muna nan iyaye muna godiya
4: shirin lafiya uwar jiki Darcy Bauchi ake sauraro a daidai wannan lokaci shirin da ke kokarin inganta lafiyar al'umma za ku iya turo da sakonninku shawari ko tambaya ta cikin shirin a 0800 85 1 8 65 65. Kazalika za ku iya sauraron shirin kai tsaye a adireshin mu na intanet a www.brcradio.org. Kafin wannan waka an saurari yadda kaddamar da kwamitin masu ruwa da tsaki don dakile da hana yaduwar cututtuka na jihar Bauchi batun lafiyar 'yan mata don tsaftace jikinsu a lokacin al'ada shi ma lamari ne da duniya ta ɗauke shi da muhimmanci. Shi yasa wasu ke kallon aiki ne da iyaye ya kamata su zamto sahun gaba don bayar da gudunmawarsu a cewar Mr. Ginger John Garba, shugaban haɗakar ƙungiyoyin fararen hula na jihar Bauchi.
12: Allah ya yi halitta, da ya halitta ɗin nan ga abin da ya ba mu iyayenmu mata, ko ba haka ba? To wannan halitta da ya ba mu iyayenmu mata dole a daraja shi, kuma kada iyayenmu mata su ji kunya ɗan lokaci ya zo. Nakan tafi maza na ɗan tambaye wane ne ya taɓa zuwa ya tallafa wa matansa bata sani ba. Yau Allah ya bashi ɗan kuɗi zai tafi sai ya sayi pad, ya shiga shago ya sayi pad, yana zuwa ɗayyuka matansa. A cikin maza ba wanda ya taɓa yi, to yanzu takardun wasu mazan ba ba su san nawa ne ake sayarwa ba, wasu kuma suna jin kunya. Sannan iyayenmu mata za ki ga ɗin kowa ba za ta gaya ba mai gidan cewa muna da gidiya ga kuma da jirgin da take ciki ya kamata a dinga biya mata bukata. Iyayenmu mata muna yi sai ku bar yaranmu suna cikin menene zulubi. Kowane wata za a yi budget, za a sayi shinkafa, za a sayi menene, za a sayi menene, amma ba a taɓa budget ɗin cewa muna da gidiya zan saya mata wannan fatin ba. To iyayenmu mata laifin namu, sai an zo za a yi budget a gida a yi budget da yaranmu mata, kar a bar su suna amfani da kyalle. Kyalle ɗin nan zai kawo musu menene? Zai kawo musu cuta, ko ba haka ba? Sai dai in ya zama dole, sannan kuma ina sake kira da babban murya cewa duk lokacin da muka samu darasi ko a ina ne ilimantar da mutane, to mace bata zama cikakkiyar mace ba sai ta wannan al'ada. Saboda haka ya kamata duk mace da ta yi al'ada ya zama na menene fariya ne a gare ta cewa ƙofar haihuwa ya menene ya buɗe. Kar a bar yaranmu mata a cikin zulubi, kar kuma a bar iyayenmu mata a cikin zulubi. Gwamnati karan kanta daga yi wani kuskure in ta zo sa kwamiti wanda za a kula da wayar da wani abu in ji laki ya same su ba su sa mata, sai a ce ana siyo kun shinkafa, ana siyo kun masara, amma ba san matan mu suna da lalluri wanda za su shiga ciki wanda suna neman tallafi ba. Ina kira ga gwamnati su yi la'akari da haka. Sannan zan juya ta yi ina ma gwamnatin jihar Bauchi da take zuba ta nemo mana a ƙungiyoyin na ƙasashen waje su zo sa tallafin su a jihar Bauchi. Muna so ku ƙara ita Ministry of Women Affairs tana kullum tafiya da mutanenmu, ko ba haka ba? Kun ga mutane masu bukata ba babanta ba babanta baya ba, haka kuma civil society organization. To ina kuma kira civil society organization da suke nan duk kowane program suke yi, ko da na education ne, ko da na health ne, ko da na governance, ya kamata in an samu tallafi a faɗakar da iyaye. Muna ce yau kun bar nan in Allah ya kwace ma ka ɗauki matar ka by surprise ka saya mata pad, in ka je sai ka menene? Sai ka bi ka na taɓa zuwa wani birthday, birthday party ne na wata, sai wani ya saya sai rafi sai je baya waya suke suna zakinsa, me yasa ya haka? Ko ba haka ba? To ya gwada ƙauna ne ban dai ce ku.
6: jinjiri jan garba shugaban hadakar kungiyoyin fararen hula na ja

ban abun mamaki yara na yi gabas na yi amma na dawo tsakiya na zauna har na yi kudu na ta yi arewa na dawo tsakiya na zauna na gaji ban gauyar aure ba in ka tuna da matar aure ko me ta kai lada ne.

0: gidan gwamnati shirin da ke duba wasu muhimman lamura da suka wakana a gidan gwamnati. A cikin wannan shiri
1: SAEC ta riga ta bada notice na wannan zabe, kuma saboda council chairman da sauran councilori lokacin su zai kare ranar 17 ga August 2026, kuma an sa zabe ranar 17 din.
0: Madalla, tun bayan da hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Bauchi ta sanar da shirye-shiryenta na gudanar da zaben ƙananan hukumomi a watan Agusta mai kamawa, yayin da wa'adin majalisun ƙananan hukumomi masu ci zai ƙare a ranar 17 ga watan, jam'iyyu da ke da sha'awar shiga zaben suka fara shirye-shiryen fitar da waɗanda za su musu takara a zaben. Kamar yadda jam'iyyar APM mai alamar rogo ita ma babarta a baya ba, inda ta gudanar da taron masu ruwa da tsaki domin tattauna yadda za ta fitar da waɗanda za su yi mata takara a zaben shugabannin ƙananan hukumomi da kansuloli. Taron, wanda ya gudana a ɗakin taro na bankwat da ke gidan gwamnati, ya sami halartar gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad, wanda ya gudanar da jawabin buɗe taron. Ya bayyana godiya ne bisa haɗin kai da yake samu daga masu ruwa da tsaki da sauran al'ummar jiha, tare da buƙatar masu ruwa da tsakin na jam'iyyar APM da su yi tunani sosai wajen ganin sun tsayar da 'yan takarar da suka dace.
1: Muna godiya wa Allah subhanahu wata'ala da ya kawo wannan gaba wanda muka sake taruwa bisa jadawali da muka yi na jagoranci, wanda muke haɗin haɗa kai mu riƙa yin abubuwa tare, wanda kuma mun ga amfaninsa ƙwarai da gaske tun 2019 da muka shigo. Wannan abin da muke yi ya zama mana alheri, wato ita ce APM alheri, saboda kuwa waɗansu abubuwan ana kashe wuta wa gwamna ko wa gwamnati daga ƙasa kafin ma mu sani. Shi ya sa na ga ya kamata, kamar yadda shi shugaban APM da kuma DG suka ce lokaci ya yi har ma ya kusa ya ƙure, ta nan da ya kamata mu zauna mu tattauna, kamar yadda muka yi a baya aka tafi da shugabanni na zaɓaɓɓu a ƙananan hukumominmu. SAEC ta riga ta bada notice na wannan zaɓe, kuma saboda council chairman da sauran kansiloli lokacin su zai ƙare ranar 17 ga August 2026, kuma an sa zaɓe ranar 17 ɗin. Duka notice an riga an bayar, kuma an gama shirye-shirye, kuma mu a gwamnatance mun ba su abubuwan da ya kamata mu ba su don a samu a yi zaɓe. Wanda ya rage sauran na jam'iyya ne kuma da ƙananan hukumomi wanda za mu bayar. Saboda haka cikin sati nan ya kamata a yi World Congresses, inda za a yi primaries at the local level, a fito mana da wanda za su tsaya chairmomi da kansiloli na shekara biyu nan gaba. To wannan zai zama mana kamar gwaji ne na wannan jam'iyyarmu mai rogo, ko dan yi mana ci ni ce na shi ka ji ko an yi mara daɗi ko ba ka bane. Saboda haka mu kira wannan zaɓaro a baya ma haka muka yi mu shi kansiloli da chairmomi, amma da sharaɗi. Don lokaci da yawa mukan ba da dama ne ku fito mana da su, saboda yana rage mana kwaramiya da wani giɓi na shugabanci. Su chairmomi akwai wanda suka yi shekara su ya sa ba kuran su a nan ba da kansilolin, mun ci su dakata saboda za mu tattauna ne akan abubuwan da ya shafe su, kuma shugabanni ne. A wannan gaba ina godiya ƙwarai wa chairmomi da kansiloli irin rawan gani da suka yi da haɗin kai da suka bamu. Allah ya saka musu da alheri. Za mu ce 99% ko 90% sun iya ƙoƙarinsu. Ni dai a matsayina na shugaba na san yadda waɗansu chairmomi suke yi a waɗansu jihohi, mun ba su dama iya gwargwado, kuma mun ba su aikin abin da za su yi kuma suna yi. Sai dai in lamboyi yawa ne ba ya jin mai. Muna roƙo on their behalf stakeholders su yi haƙuri da su. Akwai wanda suke ganin abubuwan da ake ba su suna ganin kamar ba su amfani da shi. To aikin siyasa ko kai aka baka sai ka ga abin ma ya kasa. A daɗa haƙuri a kai zuciya nesa. Kada abin da muke da shi yanzu na zan haɗin kai mu bari waɗansu su shigo mana su ɓata mana tafiya. Sai ga bango ya zage a nan gare yake samun ya shiga. Zan fara da kansiloli. A gaskiya kansiloli da deputy chairman sun mini ɗa'a kuma sun yi ɗa'a ƙwarai da gaske. Tukas. Ni dai ban ga wanda zan ce baya da ɗa'a ko baya da kima a wurina ba. Kamar yadda kuka sani yawancinsu ku kuka cire su. Ban san su ba. Amma suna mana biyayya. Sai dai kuma daga ƙasa ku kuka fi ni sanin su. Za ku zauna mu zauna da ku ku gaya mun. Amma ni a ganina duka kansiloli ya kamata su dawo. Saboda mun rage ƙwararrun halin mutane already a ran fara posters. Amma idan abubuwan da suka raba kafa ko suka tafi suka bar mu. To sai ku gaya mun a taro da za mu yi amma mu faɗa a duniya duk za su dawo sai wayanda suke da matsala. Ko ba haka ba ne? To mu musu adalci kuma mu yi adalci a gare ku da kuma kanmu. Kan mu ce ƙwarya ɗaya duka za a ɗebe su da fari da ja da baƙi ba zai yiwu ba. Su kuma jami'o'i za mu duba wanda ba sa aiki sosai. Wanda suke da dogon loyalty suna wajen wani suna ruwan wani. Wayansu da ba ku son su sosai kuma za ku gaya min dalilanku. Ba na hasada da ƙiyayya ba. Kuma da wanda suka yi second term sun gama. Saboda su constitution bai ba su dama kamar ni yadda bai ba ni dama ba. Su ba legislators ba ne. Abin da shi kamar kansila su wuce su suna iya shekara 100 ma. Constitution ya ba su dama. Amma chairmomi masu second term ga su sani in ka yi fasa second term as chairman you are an executive chairman elected ba dama ka sake dawowa. To ba za mu ba da daman sat-term ba. Amma legislators ana ba su. Ko wanda muka ba su mana zama na da matsala da wayansu da yawa. Saboda ƙorafi daga wajen mutane. Amma it's their own constitutional right. Su ta yi in za su yi in kuma muka ba su daman Allah ya ba su. Saboda haka su kansu wanda ake so a canja daga ƙananan hukumomi na san kun bar mu a baya ya zama hurumina ne. Amma duk da haka sanin cewa kun fi ni sani in muka tattauna za mu nemi a kawo mana mutum uku a cikin kwana biyu wanda za mu zaɓi ɗaya wanda kowa muka ɗauka a ganin mu an yi da ku. Kuma za ku zo goyi bayansa. To shi ne abin yi abinda ya tara mu kenan a nan. Insha Allah za mu zauna yanzu cikin minti 5-5 mu tattauna da waɗanda muka kira 10-10 daga kowane ƙaramar hukuma su gaya mana yadda za a yi meye yanayin siyasan na kansiloli da kuma chairmomi.
0: Gwamnan jihar Sarta Bala Abdulkadir Muhammad shi ma cikin jawabinsa Director General na Majalisar Neman Zaben Jam'iyyar APM Alhaji Hamza Koshi Akuyam ya ce a shirye suke fafata domin tabbatar da nasarar jam'iyyar a zabukan da ke tafe.
2: Akwai da yawa da suka gina rijiyoyi ba su taɓa shan ruwan ta ba. Amma akwai bayan annan da suke sha kuma Allah a cikin rahama sai ce zai ba su ladan suwa. To duk wani abin alheri da muka gina shi a Bauchi to muna fata alherin ya bi mu. Lokacin da mai girma gwamna ke neman takara mun zaga ko ina saƙo da lungu da dattawan da ku mun yi magana cewa ba ko ba gyaran ƙasa ko ɗan haya ba ya gyaran gida. A cikin waɗanda suke da gidajen haya sun sani. To abin da muke so mu faɗa shin dan gida yana garin gida kuma yayi muna adabin da za mu faɗa a boci cewa mun ka halaccen dan boci ko yayi gyara a boci ko mun hasar mutum wallahi wallahi ya kamata mu tashi mu haɗa kai ba za a zo a cikin jama'a mana tsarara ba mu tashi mu ce za mu kawo wanda zai gyara ai gyara wasu kuma su zo ci ƙarya muke yi to in muka yi tsammani wannan abin za mu yi shi ne ko kuma su ce wani ƙarya su kore mu shi abin da suke so to ba a kanmu muka yi ba wallahi har ƴaƴanmu wannan zaman lafiyan da ake zuwa gona a yi noma wasu ba sa zuwa akwai ɗan alkaliro gargama a nan ɗan hayaniya da aka yi sun ga tashin hankalin da ba su taɓa gani ba kana zaune ƴan uwanka da abinanka duk za su taso mu da muke nesa daga akwai yanzu ƴan wana sun zo gyara akwai wallahi daga akwai bai san rike su ba ɗan wana kawai to amma zaman lafiya a ajiye su a can sai dai abin da zan musu daga nan to jama'a wallahi gyara kayanka ba su ke mu rama ba ne za mu shiga farmatsi na zaben ƙananan hukumomi kuma ni yanzu na tashi a matsayina na DG kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa na campaign na Dr. Yakubu Adamu da kuma duk yan takarkari wanda muke sa insha Allah ga haɗin kai 2019 ɗan majalisa tara muke da shi ban mu da sanata ko ɗaya zaɓen farko ma ref ɗaya muke da shi bayan an gama Allah ya taimake mu da haɗa kanmu nan duka 2023 muka yi gaba muka zaɓi ƴan majalisa 22 sanatoci 2 House of Reps 7 wallahi ba iyawa mu bane Allah ya nemi mana da haɗin kanmu don Allah ya sa da 2027 mu dai a gare mu gaba gaba muke yi za mu lashe kujerunmu na majalisa insha Allah a 31 za mu lashe kujerunmu na House of Reps 12 za mu lashe sanatan mu guda 3 da yadda Allah za mu lashe gwamnanmu da mataimakinsa in muka yi haka mun kafa ɗan ba abin da yake faruwa a Yobe da Borno in Allah da za ta ci kama da faruwa a Bauchi daga yau in da yardar Allah da haɗin kanmu kamar yadda na taɓa faɗa a wata lecture baƙo dai ba zai zo mana shugabanci ba saboda haka in Yakubu ya gama shekara 8 waɗanda suke da rai za su ga canji a gefe a ƙara gaba waɗanda ba su da rai su kuma sai mu ci Allah ya ji kanmu dan ba ko mun ne sai ya tabbatar yana da rai 2027 din ma ba mu da tabbaci so abinda za mu yi shine dan wannan lokacin da muka samu da Allah da annabi mai gina alheri mai fatan alheri muna fata Allah ubangiji ya sa abin da mu tattauna anan ya zama mana alheri abinda za mu tattauna anan an samu faɗi gaskiya da suke zuciyarmu kar mu ci a idan gwamna ne ne ko na ka'a in kai haka wallahi ba kai adalci ba ka faɗi gaskiyarka in aka ce a baya kamar shikenan ai gaba da fatan Allah ubangiji ya taimake mu ATM ATM
0: Darakta jiha na majalisar neman zaben yan takarar jam'iyyar APM na jiha Alhaji Hamza Koshi Akuyam daga batun taron masu ruwa da tsaki sai na ziyara da kungiyar kansilolin karamar hukumar alkaleri ta kaiwa mai baiwa gwamna shawara kan harkokin yada labarai kamar Muktar Gidado domin neman haɗin kai wajen tallata manufofin gwamnatin sanata Bala Abdulkadir Muhammad da jam'iyyarsa ta APM da yake jawabi yayin ziyarar shugaban kungiyar kuma kansilan gundumar gar Honorable Abdulaziz Suleiman ya yaba da kokarin mai baiwa gwamna shawaran ne wajen tallata ayyukan gwamnati a dukkan fadin jiha sai ya buƙaci haɗin kan ofishin wajen ci gaba da tallata manufofin gwamnatin sanata Bala Abdulkadir Muhammad
3: kamar yadda dai muka gabatar da kawunan mu duka mu kansiloli ne daga karamar hukumar alkaleri mun kawo ziyara ne na musamman wa shi babanmu yayanmu mai rike da wannan office saboda tattauna wasu abubuwa da za su ciyar da mu gaba musamman jam'iyyarmu da kuma ƙara wayar da kan mutane akan yadda muke tunkaran zaɓe da yake gabanmu na 2027 Allah ya kai mu so kamar yadda ranka da ka sani mu dai muna mataki ne na ƙasa ma'ana kansuloli duk wani nauyi da dawainiya daga ƙasa ake fara shi cewa akwai abubuwa da ya kamata a ce mu sanar ko mu gabatar saboda wasu dawainiyan yanzu gaskiya ya so shi kanmu saboda zabe da muke tinkara kowa ya sani yadda abubuwan suke tafiya a yadda muke tafiya in dai ba an dan shiga ciki ranka da ya sa mana hannu ba to wani abun zai dan fi karfin mu musamman bangaren media muna da yan media a ƙasa wanda suna aikin amma ba a san su ba kuma wani lokacin harkan tunda da data ake yi wasu wayoyin su su suka saya dai ba mu muka saya musu ba wani mun saya musu wasu kuma suka saya mu dai mu dan tallafa musu da na data wani lokacin akwai wani lokacin kuma babu sai kuma ba su hakuri amma duk da haka dai suna aikin so muna bukata mu zo mu sanar da kai ka san duk da dai kai mai yi ne muna ganin kana yi so muna bukata mu ma a matakin mu akwai yan media da muke bukata koda dai ba su da yawa at least a kowane wata a ce a samu wanda za a rika dan tallafa musu daga ofishin ka kamar yadda muka ga kake yi a wasu wurare tunda abun yayi yawa amma dai muna so lalle ka shiga su ma ka dan bada gudumawa saboda mutum yana yi don ra'ayinsa in aka sa masa hannu to aikin da zai ya wuce duk yadda ake lissafi so shi muke nema muna neman taimakon ka wannan bangare
0: shugaban kungiyar kansulolin karamar hukumar alkalairi honorable Abdulaziz Suleiman ita ma kansular gundumar kungibar honorable Karima Ibrahim Dotudo ta yi godiya ne bisa irin kokari da ofishin mai baiwa gwamna shawara ke yi
4: ala kulli halin muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala muna godiya wa mai girma gwamna muna gode maka kawo a bisa irin jajircewa da kai a cikin wannan gwamnati na ganin cewa ko dukkanin ayyukan mai girma gwamna yana tafiya yadda ya kamata ba don komai ba ko kana ina ne zaka ji ko kana ina ne zaka gani so alhamdulillah mu ma irin wannan shi yasa muka zo kuma muna son a sanya mu daga cikin office ɗinka yaran mu su ma su san irin moromoron da ake samu a karkashin office ɗin nan na kullun za a ganka yau kana nan gobe kana nan yau kana yi gobe kana yi to mu ma mun tabbatar da cewa alƙalairin mu fa ba za ka bar shi a baya ba din na tabbatar da cewa wannan kaman tuni ne muka yi mun san cewa insha Allah yanzu har ga an wuce wannan wurin Allah ya saka da alƙairi
0: kansulan gunduman kungibar honorable Karima Ibrahim Dotudo da yake mai da jawabi mai baiwa gwamna shawara kan harkokin yada labarai kamar Muktar Gidado ya bayyana farin ciki ne bisa ziyarar tare da bayyana wasu daga cikin ire-iren ayyuka da ofishinsa ke gudanarwa domin tallata gwamnatin Sanata Bala Abdulkadir Muhammad.
5: Ko ina gode muku saboda kun ɗauko wani tafiya wanda tafiya ne wanda zai kai mu ga tudun natsira kuma nasara. Na ganku da dama a gurin 'yan alƙalai wanda suke cikin wannan gwamnati da ma masu ruwa da tsaki wanda kuka bibbi kansu kuna kulla. Zumunci kuma kuna irin fadan guduma da ku a matsayin ku na kansuloli kuke bayarwa da kuma ayyukan mai girma gwamna inda muka yi ku yaba inda kuma kuke so a kawo dauki ku yi magana a kai to gaskiya kun zama wakilai na gari kun zama wakilai wanda kuke wakiltar mutanen ku na karkara domin shi kansula kullu inda a ganshi ina zaka je karkara mai ne kake yi aikin karkara saboda haka lalle kuna ba da gudumawa kware da gaske da wannan shiri da kuka dauko na ganawa da masu ruwa da tsaki a karamar kumar alkalai gaskiya ina son yi ba muku kuna taya mu aiki ne kware da gaske a wannan gwamnati na mai girma gwamnan jihar Bauchi distinguished Sanata Bala Abdulkadir Muhammad gauran daular Usmaniya domin dole sai an hada karfi da karfe an yi aiki tare domin a kai ma a cimma nasara to gaskiya nayi ba wannan shugaba nayi ba wannan kudiri da kuka dauko kuma lokacin da kuka je gun wasu commissioner naga gaskiya nuna a social media kuma abun ya burge ni kwarai har nayi ta tsimaya an ga cewa yaushe ne za a zo ofishina wannan ofishin kaman shine think tank abinda Hausa suke cewa jigo na yada labarai na wannan gwamnati na mai girma gwamnan jihar Bauchi wanda kuka sani media tana da muhimmanci kwarai da gaske za a yi gwamnatoci da dama su wuce, amma idan ba a samu media mai kyau ba, to gaskiya dukkan ayyuka da gwamnatin ta yi ba za ma a ji ta ba. To amma mu muna alfahari cewa muna da ƙwararrun 'yan jarida wanda suke aiki a wannan gida namu na gidan gwamnati, da kuma wanda suke aiki kafafen yaɗa labarai ma. Wannan gwamnati ta samu tagomashi ƙwarai da gaske a gurinsu na wajen yayata ayyuka na mai girma gwamnan jihar Bauchi, ayyuka na alkai yau shekaran mu 7 da muke yi din nan. Mai girma gwamnan jihar Bauchi na tabbatar da cewa ayyukan da ya ga su nan bila adadin, kuma wa'innan kafafen yaɗa labarai da wa'innan 'yan jarida namu ƙwararru gogaggu sun taka rawa ƙwarai da gaske, sun ba da gudunmawa ƙwarai da gaske wajen yayata wannan ayyuka na mai girma gwamnan bila a radio, a talabijin, da kuma yanzu ma da yake duniya ta kasance a tafin hannu a kafafen yaɗa labarai na yanar gizo. Na tabbatar da kowa cewa kowa yana ganin ayyukan mai girma gwamnan jihar Bauchi. So da haka ina gode muku ƙwarai da gaske da wannan kujeri da kuka ɗauko. Na uku, ina so in sake muku godiya saboda haɗin kai da kuke yi yadda kuke tafiyar da aikinku a ƙaramar hukuma. Ba tsangwama ba komai, ina jin kowa dai komai na tafiya lafiya. To haka ake so a samu da shugaba da kansuloli da ma'aikata, komai ana tafiya lafiya, kuma na tabbatar da cewa wannan ya biyo baya ne saboda irin tarbiyyar da shi mai girma gwamnan jihar Bauchi ya bamu, da yake shi dan karamar hukumar mu ne. Kuma sai kuka jajirce kuna ba mai girma shugaban karamar hukumar haɗin kai da dukkan ma'aikata, ana yin duk daidai bakin kokari, daidai sai Allah, amma ana daidai bakin kokari ne domin a gudu tare a tsira tare. To ina muku godiya ƙwarai da gaske, karamar hukumar ta zauna cikin lafiya ba wani hatsaniya da zaka ji, mun gode muku ƙwarai da gaske. Kuma an kawo abubuwa na cigaba wanda muna alfahari da shi. Mai girma gwamnan jihar Bauchi dan alkadir ne, mai girma gwamnan jihar Bauchi duk dan alkadir ya kamata ya alfahari da shi, domin a shekara 7 din da aka ya fidda kitse a wuta tun daga duka wannan district guda uku din da muke da su, ba inda ba ta ba wurin aiki ba. Idan dai ana siyasa domin ci gaba ne, idan dai ana siyasa domin kawo roman demokradiyya ne, to ni ina ga cewa dan alkaliri mai girma gwamnan jihar Bauchi ya mana halasta. Yau duk wanda ya san alkaliri a shekaru 8 ko 9 da suka wuce ba, in ya shiga cikin garin alkaliri ya ga inda aka tsaga hanyoyi ko ta ina cikin garin alkaliri, ya ga inda ya fitar mana da wannan bypass tun daga hanyar goma ta so ta tsaga bayan gari alkalai, domin cunkoso da ake samu ranar Ladi a kasuwa ta hada da hanyar Bauchi, ya ga inda yanzu cikin garin alkalai ruwa ne fashe-fashe ko ta ina ko wani lungu. Aka ɗauko hanya daga Burga aka fula da ita har Yalwando, wanda hanya ce ba jilla yanzu ba turan da ke fada, ba ma hanya a gurin, jeji ne aka sare, aka shimfiɗa hanya mai kyau wanda duk wanda ya je gani hanya ne ma duka tura, kuma kowa ya san kamfanin da su kwana aiki, kamfani ne masu kyau, wato tractor ne. Mai girma gwamna ya sake ɗauko hanya tun daga Dindima ta fito ta yi gar ta yi yashi ta zo ta yi Yalwando har ta isa Dugudu. Mai girma gwamnan jihar bai sake ɗaukan hanya tun daga ina daga banda ba da ranku kanan daga yashi ne ta daga maina maji ta fita har Fadi. Mai girma gwamnan jihar ya yi aikin ruwa a cikin garin Fito. Mai girma gwamnan jihar Bauchi an al'umma alkar sun san inda ya jajirce wajen ishin maganan tsaro din nan, lokacin da 'yan bandit suka zo yankin Bana an ga inda ya tashi jajirce wajen cewa an kawo ɗauki an kawo ƙarshe wannan, kuma yanzu ana zaman lafiya wannan yanki, wanda suka yi gudun hijira ma duk sun koma garuruwansu. Haka zalika idan ka tashi a cikin kawai daga Duguri daga Yalwando gudun nan, kaga abubuwan na kiwon lafiya da ilimi da yawa, gwamnan jihar Bauchi ga Cottage Hospital, ga Mega School da aka yi, ga asibiti, ga makarantu, ga gidajen sarakuna, ga gidajen hakimai, bila adadi alkalai da kirfi, ga kirfi an shimfiɗa hanya tun daga alkalai har zuwa cikin garin kirfi, ga hanya kuma da ake na bara zuwa Tubule. To me za mu ce mai girma gwamnan jihar Bauchi? Sai ko mu gode masa, mun san ana siyasa domin ci gaba ne, kuma gaskiya mai girma gwamnan jihar Bauchi ya kawo mana ci gaba a karamar hukumar alkalai, kuma ina fata da kuɗin da kuke aika kuke wakiltar mutane daga ƙasa, wato grassroots, al'umma sun riga sun gane wannan, kuma insha Allah idan zaɓe zo za a masa halacci ko shine ranar zaɓe da za a zaɓi gwamna, wannan jam'iyya tamu da muka ɗauko ta sabuwa fil ba don ba ma son PDP ba, kowa muna hanzu muna ra'ayin PDP tun da muna da PDP din nan mai kyau din wanda a jihar Bauchi Sama'ila Burga shine yake mata shugabanci. Mun san cewa ita ta filifin gaskiya. Mun tabbatar da cewa wannan jam'iyya da muka dauko ta na APM mai girma gwamnati ya yi kokarin sa ga cewa an daidaita a PDP. Amma haka bai yiwu ba, saboda haka dole kuma ya samu platform wanda yake taru da su za su shiga zabe. Shi ya samu kuma wannan jam'iyya, kuma na gode muku al'umman jihar Bauchi, muna gode musu. Wannan jam'iyya ta samu tagomashi, tana karbuwa a kowane fanni. So da haka muna fata a matsayin wanda kuke aiki a grassroots, wanda kuke tare da talakawa a ƙasa, za a cigaba musu da addu'a da huduba da kuma yayata wannan jam'iyya tamu. Ita councilor ne kitan Kugiba, tana ita ma za ka ji takaba bayan da labarai, tana magana, tana iyana ta kokari da matsayin ta na mace. Kowa na da irin gudunmawa da zai bayar. Muna fata al'umma karma kuma alƙaleri, tunda muka samu jajirtaccen gwamna wanda ya zama kawai ba alƙalin gwamna ya aiki ba fa, duka yanda muka faɗa muku na ayyukan alƙalin nan, haka duka ƙananan hukumomi, karamar hukumar Bauchi, karamar hukumar Katagun, Misau, Darazo, Ningi, ko ina ba kalamar kuma ta fa kwalewa ɓangaro, hanyoyi, makarantu, cibiyoyin kiwon lafiya, ga su biladin da za ku wani aiki da na girma gwamnan jihar Bauchi a karamar hukumar ita su kaɗau, hanyoyi ayyuka aiki da na gina hanya da biliyoyin ɗarorin wanda ta ci gwamnoni wajen duka gwamnonin da suka zo a jihar Bauchi nan, ta cinye su, basu yana aiki ba. Kowa zai zo zai alkawari zai yana aiki amma ya kasa. Hanya da tashi daga ita zuwa Gadau, in ka tashi daga ita sai ka zo da garin Katago mai Azare ka je jama'ar kafin ka je Itas, ko kuma ka tashi daga ita sai ka zo jama'ar ka zo Azare kafin ka je garin Gadau. To yanzu sabuwa fil da manyan gadoji hanyoyi wanda ba an gani za ka ɗauka federal government ya yi wannan aikin, mai girma gwamnati ne yi, ko duka ƙananan hukumomi inda ka je ba kowa sai maka alfahari da cewa a wannan karamar hukuma mai girma gwamnati kamar ma ɗan karamar hukuma su ne saboda aiki da yi. So da haka ya zama mana abun alfahari a ce wannan ɗa daga karamar hukumar alƙalai ya fito kuma ya yi mana wannan ayyuka. So da haka ku ne kuke ƙasa, ku kuke gudu tare da talakawa a ƙasa a grassroots a wadinku. Wannan abubuwa ya kamata su sani, duk da dai muna yayatawa a radio da television da kafafen yanar gizo. Muna fata za ku ci gaba da wannan aiki, kuma insha Allah idan lokacin zaɓe ya zo mu saka mai girma gwamna ɗan takarar gwamna da ya tsayar Dr. Yakubu Hajji a zaɓe shi ya zama gwamna, mai girma gwamnan jihar Bauchi ya zama sanatan Bauchi ta Kudu, mu zaɓi 'yar majalisar mu ta Duguri Gwana alƙalin Kirbi Hajara Yanku Wanka, mu zaɓi ɗan majalisar mu na Duguri Gwana Odun Madaki PA, mu zaɓi ɗan majalisar mu na Fali ɗan Juma AI Digo. To duka wa'innan don Allah a shiga lungu da saƙo a mana tallansu a matsayinku na kansiloli, kuna da rawa babba da za ku taka, kuma mu ba da goyon bawa dukkan sauran ɗan jam'iyyar APM da suke sauran ƙananan hukumomi da kuma na jiha da kuma dukkan sanatocinmu. Insha Allah yanda muka fara Allah zai wuce mana gaba, kuma insha Allah nasara tamu ne. Jam'iyyar APM mai rogo, mu ci rogo, mu shafanta mu al'ummar jihar Bauchi. Al'ummar jihar Bauchi sun karɓi wannan jam'iyya, al'ummar jihar Bauchi sun yi na'am da wannan jam'iyya, al'ummar jihar Bauchi suna goyon bayan mai girma gwamna saboda irin jajirtaccen mutum ne sun gani. Kuma Bauchi lokacin gwamna suka ce ba su ma sun ɗauka ma mai girma gwamna ɗan Bauchi ɗan ƙaramar hukumar Bauchi ne, saboda jajircewa da ya yi ya nuna cewa ƙaramar hukumar Bauchi ita ce headquarter na wannan jiha. Kuma dole a maida ita birni, ya maida ita sabuwa fil-fil, wanda ya daɗe bai zo cikin garin Bauchi ba, idan ya zo zai ɗauka yana wani guri ne. Saboda haka muna masa godiya a matsayinsa na ɗanmu, a matsayinsa na ɗan ƙaramar hukumar alƙalai, gaskiya muna masa godiya. Muna fidda kitse a wuta, mun gode masa ƙwarai da gaske.
3: Mai baiwa gwamna shawara kan harkokin yaɗa labarai kamar Muktar Gidaɗo, yayin da ƙungiyar kansilolin ƙaramar hukumar alƙaleri ta kawo mishi ziyara a ofishinsa domin neman haɗin kai wajen wayar da kan al'umma game da manufofin gwamnatin Sanata Bala Abdulkadir Muhammad, kuma da hakan za mu rasa aya a cikin wannan shiri. A madadin hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi BRC da sashin yaɗa labarai na gidan gwamnati, mai kula da shirin Kamaluddin Nuhu Ilela, ni Bashir Adamu da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.

shata wanda ita yan muda shakatawa a cikin wakar da yi wa marigayi kuma wato Ciroman Gombe. To Allah ya kyauta muku ci jikan yayin mu ina mu lokacin yazo. Allah Ubangiji ya mana kyakkyawan cikawa. Shirye-shiryen gidan rediyon BRC ko ce ake sauraro wannan shiri kuma kamar yadda na faɗa muku mun saka waƙoƙin nan ne saboda madajin shirin nan na jildin ko da mu samu daman gabatar muku da shi ba. To Allah shirin nan na al'ummar mu manufar mu saboda su yan dalilai mu ajiye shi, amma insha Allah wani makon za ku ci mu dauke da wannan shiri. Za mu ci gaba da sauraron wasu fayafiyan musamman na tsoffin mawaƙan mu, inda za mu jaga wannan waƙa ta sarkin taushin sarkin.

0: Yanzu karfe 1 daga nan BRC Bauchi.
1: Masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci kuma ga labaran duniya wanda Yakubu Haruna da Gauda zan karanto amma da farko kanin su. Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ta ce wanzar da tsarin sanya kudade cikin sha'anin bincike a fagen ilimi zai iya magance muhimman matsalolin da ke yi wa cigaban ƙasa da bebayi. Kasar Koriya ta Kudu tana harin zamowa ɗaya daga cikin ƙasashe biyar na sahun gaba a duniya wajen fitar da kayayyakin sayarwa zuwa ƙasashen ketare. Ga labaran daki-daki. Shugaban jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria Farfesa Adamu Ahmad ya ce sashen bincike kan sinadarin zeolite na jami'ar wanda yake samun taimakon asusun bunƙasa fasahar man fetur PTDF zai iya samarwa Najeriya sama da dala miliyan 300 a duk shekara. Daraktan hula da jama'a na jami'ar Malam Awal Umar shine ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fitar a garin Zaria. Kuma ya ce shugaban jami'ar ya faɗa hakan ne a lokacin da ya jagoranci tawagar jami'an gudanar da jami'ar suka kai ziyarar ban girma ga shugaban hukumar ta PTDF. Ya ce wannan bincike zai iya rage yawan dogana da Najeriya take yi kan shigowa da sinadarai daga kasashen waje tare da kyautata harkar samar da su a nan gida Najeriya da kuma samun damar tsayuwa da kafafunta a fannin fasahar sarrafa albarkatun man fetur. Ƙungiyar neman shawarwari ta masu ɗaukar ma'aikata ta ƙasa NECA ta yi kira ga gwamnatin tarayya da ta wanzar da tsare-tsaren raya tattalin arziki da ta bullo da su ta ƙarfafa sha'anin tsaro ta kuma gaggauta inganta fannin samar da wutar lantarki a nan ƙasar. Shugaban majalisar gudanarwar ƙungiyar ta NECA Dr. Efeni Okoye shine ya ba da shawarar a wurin babban taron ƙungiyar na shekara-shekara karo na 69 a Lagos. Dr. Okoye ya ce inganta fannin samar da wutar lantarki zai rage yawan kudaden da ake kashewa wajen gudanar da sana'o'i da sauran harkokin kasuwanci tare da bawa 'yan kasuwar Najeriya damar goga kafada da takwarorinsu na duniya. Ya bayyana fatan cewar tattalin arziki

Jawabin sa a wurin dashen itatuwan a jiya Talata, shugaban jami'ar Farfesa Joel Wanang ya ce dashen itatuwan wata hanya ce ta rayar da muhalli. Ya ce bishiyoyi kyautar Ubangiji ne ga bani Adama, kuma suna kawata muhalli tare da inganta nagartar iskar da muke shaka, baya ga samar da inuwa da zaman lafiya ko kuma nishadi. Shi ma nasa jawabin daraktan tsare-tsare gine-gine na jami'ar Mr. Inuwa Chihir, ya ce bishiyoyin da mutane suke jin dadin sa a yau wasu ne suka dasa su a baya, kuma ya yi kira ga al'ummar jami'ar da su hana dabbobi da sauran kwari lalata waɗannan bishiyoyi. Najeriya ce kare kasar da muke da ita, nauyinmu ne mu ba da gudunmuwarmu wajen mayar da ita kasattacciyar kasa a duniya, kuma ya kamata mu nisanci duk wani yunkuri na raba kan wannan kasa. Labaran suna zuwa muku ne daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Kasar Togo ta fara rabon gidan sauro mai dauke da magani kyauta a fadin kasar baki daya a matsayin wani bangare na kokarin rage yaduwar cutar cizon sauro wato malaria, wadda ta kasance ɗaya daga cikin matsalolin da suke addabar jama'a ta fuskar kula da lafiya a kasar ta Togo. Mr. Umar ya ce a ƙarƙashin shirin za a rabar da gidan sauro miliyan 5,658,350 ga iyalai a fadin kasar baki daya. Tun da farko sai da ma'aikatan kiwon lafiya suka gudanar da gida-gida daga watan Mayu zuwa watan Yuni wannan shekarar domin gano masu cin gajiyar shirin ta hanyar basu kati. Ana sa ran cewa shirin zai fi amfani a yankunan talakawa inda cutar cizon sauron ta fi kamari. Hukumomin kiwon lafiya a kasar sun ce ci gaba da rabon gidan sauro ya ci gaba da zamowa babbar dabarar dakile yaduwar cutar cizon sauro a kasar ta Togo. Kasar Senegal ta mai da hankali kan sake gina lumbun adana irin shuke-shukenta da nufin samar da isasshen abinci a kasar. Ministan aikin noma na kasar Mr. Chikoru Umar Ba shi ne ya faɗa hakan a wurin bude wani taron bita a Dakar domin sake bitar binciken da cibiyar bunƙasa aikin noma ta Senegal ta yi kan samar da iri a shekarar da ta gabata ta 2025 da kuma tsare-tsarenta na wannan shekarar. Yana mai karawa da cewa samar da isasshen abinci a kasar ya dogara ne kan yadda aka samar da ingantaccen iri a wadace ga manoma. Ba ya ce cibiyar ta samar da kilogram 49,797 na irin da ake bukata a wannan damanar, a yayin da kuma ta samar da kilogram 202,340 na irin da za a yi amfani da shi wajen noman rani. Prime Minister kasar Koriya ta Kudu Han Sen-suk ta bada tabbacin juyar da kudurorin gwamnatin kasar ta yadda kasar za ta zama ɗaya daga cikin kasashe biyar na sahun gaba a duniya wajen fitar da kayayyakin sayarwa zuwa kasashen ketare. Han ta yi wannan alkawari ne a wurin bikin murnar cika shekaru 80 da kafuwar kungiyar cinikayya ta kasar Koriya. Ta ce gwamnati za ta aiwatar da matakan da za su wanzar da tsarin fitar da kayayyaki tare da fadada su zuwa sabbin kasuwanni a duniya. Tana mai karawa da cewa kasar Koriya ta Kudun ta kama hanyar samun dala triliyan ɗaya ta hanyar fitar da kayayyaki zuwa kasashen ketare a wannan shekara ta 2026, tare da bada tabbacin karfafa haɗin gwiwa da muhimman kasashen da take hulɗa da su. Ta ce kasar za ta ci gaba da matsakaini wajen fitar da muhimman kayayyaki ciki har da motoci da jiragen ruwa da na'urar chips da na'urar kwamfuta take amfani da ita. Bayanai sun yi nuni da cewar daga watan Janairu zuwa Yuni wannan shekarar kayayyakin da kasar Koriya ta Kudun ta fitar sun kai dala miliyan 496,700, wanda yake daidai da ƙarin kashi 48.4% akan wanda ta samu a bara a daidai wannan lokaci da ake magana a kai. Kuma sauraro duka kama ƙarshen labaran duniya kenan. Sai dai kafin sallama da ku ga maimaicin Kano. Mun shaida muku cewar jami'ar Ahmadu Bello take Zaria ta ce wanzar da tsarin sanya kudade cikin sha'anin bincike a fagen ilimi zai iya magance muhimman matsalolin da ke yi wa cigaban kasar nan da baibaye.
kana mu fada muku cewar kasar Koriya ta Kudu

0: tana halin zamuwa ɗaya daga cikin kasashe biyar na sahun gaba a duniya wajen fitar da kayayyakin sayarwa zuwa kasashen ƙetare. Ba sauraro ƙarshen labaran duniya kenan, a ci gaba da sauraro lafiya.
1: Shin an zama da misalin karfe 4:30 muna nan dauke da fasaran labaran jiya cikin harshen Hausa, sai kuma da karfe 8 ku ji mu a cikin shirin taskar labaru duka daga nan biyar su fuskanta su sayar da daɗi ko shida karfe 1:08 kamar yadda agogon ke nunawa. Da misalin karfe 1:15 za mu gabatar muku da karatu ne daga Alkur'ani mai girma. Amma kafin nan za mu garzaya sashen tallace-tallace kame kuma da sauraron waɗansu daɗaɗɗen fayafaye kafin cika wannan lokacin.

0: gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin mai girma gwamna Senator Dr. Bala Muhammad Abdul Kadir COSN kauren daular Usmaniya ya himmatu wajen bunkasa kiwon lafiya. Ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a ta jiha ya gano wasu bata garin jami'an kiwon lafiya da ke amfani da kananan asibitoci ko chemist wajen karin jini ko karbar jini don gudumawa da bai samu tantancewa daga kwararru ba. Tabbas gwamnati ba za ta zuba ido tana kallon bata garin a dibar jini ko karin sa ga marasa lafiya barkatai ba tare da sahalewa ba, musamman a wuraren da babu kwararre kuma amintaccen likita da ya samu shaidar yin wannan aiki. Don haka idan aka kama kananan asibitoci ko dakin shan magani ko wani keɓantaccen waje ana wannan mummunan barna, doka za ta yi aikin ta. Kafin a yi ƙarin jini sai an samu sahalewar likita mai cikakkiyar kwarewa don bin matakai na tacewa, tantancewa da kuma sanin ainihin lafiyar jini tare da dacewar sa ga mara lafiya. In kunne ya ji yayi amfani da abin da ya ji gangar jiki ta tsira. Wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi, Dr. Sani Muhammad Dambam.
1: Ara kenan, wato iyalina ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ka sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ka ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin? Zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman, don lokaci na musamman da ba za a iya manta.

0: Mandate sustentarem.
1: Shin, ko ka san cewa ƙuri'arka ita ce muryarka? Katin zaben ka kowa shine ƙarfinka.
2: Wasu suna yaɗa ƙarerayi cewa ƙuri'a ba ta da amfani.
1: Wannan ba gaskiya bace. Idan ka yi zaɓe, kana taimakawa wurin zaɓen shugabanni da za su samar da ingantattun hanyoyi, makarantu, asibitoci, ruwan sha da tsaro.
2: Kada ka bari wasu su yanke maka hukunci kan makomarka. Idan ka kai shekara 18 ko sama da haka, to ka tabbatar da kayi rijistar zaɓe.
1: Idan kuma ka riga kayi rijista, garza ya karɓi katin zaɓenka na dindindin, wato PVC, a ofishin INEC mafi kusa da kai.
2: Ka guji yaɗa jita-jita da labaran ƙarya.
1: Tsarin zaɓe ta hanyar amfani da na'urar BVAS da IRIS don ƙara tabbatar da gaskiya da amincin zaɓe.
2: Mahaɗa hannu wajen dawo da amincewar jama'a ga tsarin zaɓe domin ingantacciyar demokaraɗiyya.
1: Ƙuri'arka, muryarka, makomarka.
2: Wannan saƙo ne daga hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa NOA tare da haɗin gwiwar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da ma'aikatar yaɗa labarai da sadarwa ta jihar Bauchi.

0: mota shi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa ba ta dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ku bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassarar Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyo

0: Guy, no see say this big bull bag of rice no get the new big bull holographic seal?
1: Not true!
2: Introducing the Big Bull Holographic Seal Tape, your favorite authentic big bull rice, 50 kg and 25 kg. Now with holographic seal tape, this is to ensure you get the premium product from Big Bull Rice. Do not buy if the holographic seal tape is not on the bag or is broken. Big Bull Rice. This rice nourished you.
3: annabinka abota baraje magana go bala e ma wabuka ba shi yana oga gabe bijin su hada da su da kazu an ka karkashe galibin su galibin wasu masu su su ka tuba da sake ba shiga ba rabana ya kebe bawa nema bebe cin murawa kamili gabanin nada zuciya daga badanga ba shi ganje mutum a kan rashi ba shi da waliwo ne yalinsa iza ya hange mutum a nesa sai ya da ya je zo gaisa dan ta gajan hankalinsa duban sa daga ba zai yawa ba ban hannu dan girmamawa ta sace ke kwaikwayawa kwarjini mai tsoratarwa shina ga annabi ga uluwa amma nin ba shi ka takabbara ba don adalci shi uwa ne gummarayu ko uba ne ko da ya zama shugaba ne ba shi zai ma ka yafuwa ne don ba da shi kara bakwai ba ga ado da yawan fulori ga sifa marashin kusuri shi mutum ne zilewa kari lazimi zutun gifari ba tare da ilaibuka ba waya kai waya kamar ka waya san asali ya taka waya san matukan rabonka tun da Allah ya yabe ka duka wanda yake kama iga ba rabana ya girmama ka kardashin shauran waika kowane na karkashin ka jalla ya baiwa gare ka wanda baiwa dukan ba annabe ba duk masoda ma ya bi shi ko tudure ma ya yi nishi ya yi kaiwan kare da warshi sani nolin gudi da mashi ga waɗanda ba su yi mawafuka ba dan haba mashi'a so shi domin jan ɗabi'a bin zaban haƙƙin shari'a in ya ban za ta zanzana kai ba ka dozara ta la'ira ba ni ya ban za na ke lizunta ya ishe mu biyan bukata duniya har ma muta ran da laiwa ta tsananta ka saka mu da madan suwai ba sannu mai fiska da haiba ambatan ka da shi na saba ya ishe mu tsoron musiba wanda bai zo mu gaba ba ba zai daraja lahira ba shi mutum ne dan halali gulwa da uba ga hali gul tsayawa ko jamili wasiɗi ne ba ɗawili ba wada ne mara tsayi ba shi mutum ne mai hanana gun musulmi ba iyana zuciya ta shiga iana gaciya ya wara mana shi bai taba zaba alkawar ba ya bi kowa bai da buwe haigo ido ta yayi zuciyar kowa ta waye ga zuba mai ba da kaye ga cuta ba da kurmato ba ga yawan nutsuwa da hiba ga shi cikya ga sifa ga kiyayewan haripa in shi na mato ba ila ba har yin shi ba yin gura-gura ba madugun makada ka ce ni na yi kewa ta yi shaini ɗaya bagun kakan husaini na yi banza cikin sukuni a gabata zaba da shamaci ba ya majilukun ka jeje rabana ta shainin je ɗaiban ga mafi mazaji ga sifa mai kyau da saje da shirya ba ta famfara ba in gabatar da gaisuwa ta gun mafificin haluta in faɗa ma zayar bukata da ke ganin ka ta tsananta shi bai taɓa kyara mai kira ba na kiransa kiran garubai ya fitin lamarin ga dubai sabulun wankan zunubai ya ta farkin iskin rabbi ya jirgin fi da bai adan ba musnapa na lo garega na do incha
0: Baya
3: ya zon ma ye da ye gunga ba ya da ra gin mai yabanga dan ba ran za sadaba bai kyama mai talauci dashi bai ya abojin laci
4: kuma dinga an saurari waƙar Muhammad Bandas daga nan ɗakin watsa shirye-shiryen Najeriya Radio Bauchi wato BRC sa'annan a yau 15 ga watan 7 shekara ta 2026 yanzu lokacin ne da za a gyara zama domin sauraron karatun Alkur'ani mai girma da fatan za a yi sauraro lafiya agogo muna cewa ƙarfe 2 saura
5: الرحمن الرحيم عبس وتولى

Sadaka Allahul Azim da fatan ana jin dadin kasancewa tare da muka mita 94.6 yanzu lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin nan na baiwa da kwarewa daga nan ɗakin mu na watsa shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi wato BRC sannan agogo muna cewa karfe 2:03.

0: 92 FM ke gabatar da muka kawo maka doguwar zantawar mu tare da bakon namu Hassan Muhammad Hazo tsohon ma'aikaci a hukumar kula da kare hadura da bin dokokin kan hanya wato road safety kuma kwararren driver. To a wannan mako cikin hukuncin Allah za mu kawo maka turmi na ƙarshe na zantawar mu da shi. Mai sauraro sai mu ce ka gyara zama domin jin cikakken hirar mu ta ƙarshe tare da shi a wannan fili.
1: To saboda haka a samu nasu na da yadda yanzu saboda na da yana kai diskuri wajen samu nasu yanzu kuma sai ka samu tun doye a lokaci guda ma sai yi ta baya gida ɗan gaji da lasa busa. Kas ɗin da ya samu bai san mai daidai na nafa ne ba bai san na nafa ne tuba bai san na nafa ne tiri ba. So saboda haka bai ma hautar kai ba wani ba wani ma ya hautar kai ma daɗaya na gajiyar suna mai ta. Duk da yanzu da an yi mana da ya yi abubuwan an juya shi na nan inda na ce na abin da na

0: da yanayin kuma shi ne kana cikin tafiya watakila kana cikin tafiya hanyar nan akwai kamar can wajen hawan kibo ko kuma hawan fashanu wani duniya ya gudu ba a cika samun hankali bayan gangaro ko kuma ana cikin tafiya a ruwa ka kitayawa kada wani da kenan ko kuma ana cikin tafiya irin hazo ya yi yawa mai suna ya yi yawa titi humidity kenan to irin wannan visibility wato ganin ka na cikin zai idan kana hangen mita 500 ne kaga hangen ka zai kasance mita 150 ko 100 so saboda kaga a lokacin da kun yi hankali gaggawa irin jama'a ce ga mutane kana tafiya misali a 80 ko a 90 ko a 100 da kaza an ce ka tafiya 80 ko 90 ko 100 highest kenan a kowane ƙungiyar titi a Najeriya ta kuɗa 100 aka samu su tafiya 120 140 130 ya tafiya kaga an samu gaggawa a ciki an samu ƙarya doka a cikin wannan tafiya sa'in nan motar an dini mutane sun yi yawa saboda economic situation na kasar ya yi wa rantsuru wani lokaci sai kan zama tilo ko mutane a daidai su yi yawa a kuma jirgin da zai gama kaka wani ba zai iya ce ka ɗauki mutum kuɗi ba ka ɗauka daga nan misali zai yi zuwa jus a ce ka biya ku biya 2500 misali ku shiga mata zuwa ta kai tabbai yawa so ya zama wajibi a samu reconciliation da kanin masu motar da wani za a ɗura a daidai mutum biyar misali ko ce shida a motar ba take ɗaukar mutum hudu mai hudu biyar mu biyar ka biya 2000 to kaga wannan idan ka san kaya kuma mai hudu ka tafi a hankali wani na gaggawa ya je shi ya yi mutum ba ko ya gaggawa ya je ya dawo ko ya sanya zai yin sauri to kaga wannan ma na contribution to hankali kar gaggawa ya yi yawa wa jama'a sun zuciya ya yi yawa jama'a wasu kuma suna haɗawa da abin da ake kira shaye-shaye duk da ko shaye-shaye da yawa wasu kuma akwai yaranci bai ma san muhimmancin lasin ɗin ba bai san darajar lasin ba wataƙila lasin ɗin ma ya tafi ta bayan gida ne da sauransu dama dama da kuma mafi yanci ko dai irin namu na rike da su ruwan yadda ke zuwa suka kuna kuka da su.
1: To mai sauraro kada ka sha'afa kana sauraron shirin baiwa da ƙwarewa daga kafar tashar BRC2FM kafin mu ci gaba bari mu saurari wannan mabuɗin kunna idan mun dawo za mu ɗora.